0: 그러면 너, 자, 다 꼬로 코가 자, 암가, 디마기 띠레 가르다네. 소다 아따 수토네, 캐노 코자 코마 테시 우, 우카파 카사네. 자, 띠가 쩌마 자, 귀, 당신 자, 코마 도 자, 군에 잔다, 강고 띠노 디마기 띠게 아따, 가바게 내선 개선 힐. 나도 띠게 아차 모르 띠네 자, 아니, 암가, 으시가 자, 띠노, 자모코 토르나. 할렐루야. 세모고 토르호호 티타오 바카다 우드 테바티 아카 콤사 콩아바타 에노 에네 모타 아와테 에노 에노 카에테 소 아후 노 코데 타캄 아후 노 코데 사카고 소 토 아 티기 티기 칼 쿠시에테 토 아 세자 카산 노 자 자칸 호산 아 캔마 코데 톰 카차 세자 카산 자 호산 Putte de tek era eyeko. Teu akhadze tek khala khota je na. So kwena ka ken mati a corona ta. Na ko ti a shu ya kwata. Kwena tiki te kwin. Te koma ngu kuri na ayi sin alo ka te kwin ti tai. So ti kwena u kwin o kwela. Ta un an kwena tiki kwin sa kya te kam ka tin gora na ko ate koma kwena prieka. Ana tin nga tsa be tin tsa tsa kwisan. So kwena ko ti khana khuma ko tiki khano. Akuma am ngi ti do ka san ba ama kuma kuno ati gana nda ya ti khe ya go hambe ti mo go kwe so haleluya
1: amen
0: so nda nda ti mi ngi ku iku ya tsam ka ti mo plafo ten plafo ten ti mo ngi pri ke ti ok ti mo plafo ten so plafo ten ti ngi ku ya te wa ti de kwe te te shu iku kuno te kwe dra na e ko ko we ona ti gya ta tsam ti gya ta da mo khe e ju wo kwa kwana te tsande o diwe o tie suye tsa so tsa khongwa tsa ya thono tsa ngi ti am tsa khongwa khono a tsa khong ba pela ti ti ga o ha ti tsela tsela na en det fora ba kha ok so ti a khulo go e khana ti ka go khoya ti a khoya tata so ti a go tsa ti khongwa de tsam ga khona e go ti a go rata na amen mana go haleluya
1: amen
0: bona tsa tsa e go ma tse ke tsa go khusi e go tsa khongwa kwena tia kokoro veta ma kwena seta tiku yata ve tenim kada kwa tenim tia kwena ka ka kuma amen
1: amen
0: tenim ka ta akoro na koko tenim ti ka bo na tenim ma ka koko tenim ma kwena ka ka na kwena ka za te kwe za te kwe za te kwe za te kwe tio tia to te ko tsumo te ko na kuye ko te to tia ka go la kwa na ta tim ka ka kwa na mtwa haleluya
1: amen
0: haleluya ya a te ike ime te ka su de lu no ta se to te ker ke te khong te cham na kon ke ala pa sa ke te cham te la pa sa ke ngot te cham ka so te tem de da ma sima tem ko ri ma te ne ngam ku te koma shi ka so ne im ya ta hi ka te tsa ka im te de du ma ko gui ta so im te te an za te she u ka ngui ha adi tama makuji ngeu mateke ya atadi so te komate te kade omka te kade kamate te komate omkhia so ta tuma kama ma so ta kham khane mate a kama ma to te huta akwana ke khane ma te ke hinye to so te komate khwe te hukwana ke khane mate cha to cha kha kwana je so akwana ke ngeu mate a kama ma ta te tama te kukele ke khwe te ha no kama muta ko ngi kere ke shu ku ya kama tu ngi ku ite ku ya so kan ma te a ngi um ka kama ma ta ke ma te muta so an kwena tu anuna kwana ko uti darana ko ina do mati se kon ko cha so kwana ke te ta ma ima te kan ngi te dage te ima te ku ye te ima ya so te ngi im jawa so te la praka ha so im a kuwa di kun ku tana ko kwe di do mo di kun ko sete kango ima kana mahana a jawo a tshwin no ima jawo ke tse sikita so o arante miete im kya ba tama si tsinza sana gota so tata se to te kemo te tsam kange a tsa kam a sa te tsana presenta
2: ya mole xhame manqoma kweke wola xhama yaqo kweke totosila ra kumunqunqa kana mdu da tsigqasa kuma qaidi totosila
0: Amen.
3: Ata kya. Kon ato jaga de kimi ya. Ape ha chou.

0: ke ngumi ke hona witse ke American ya gane kuna ta ke ngole nka ta ding ha ke Iran ke na ke ya tsone ya tumo ko ongcete ngacang Trump ta ka ke ka ya ke o ya tsang ku e ke khun ya ke te ngata ke America ke pala pala ta tene ge ya ka wisi se mo ko o ding ha e ko te ngacang ke tolopa ko e hc ko ge ga to thama ko ya akam ngika ngau ka nge wa twide ngoleng ne ka kuri ka khwe ka wa sigi a khamsung ta ka jigi ka ya dwiki wa khong ya gi ta ke hani ya kang ku ta ki ya ta tin hang wi si ya gi ta a ka kani ngika ni iran hina wa ki ngoleng geng ke mede ost khuna ki tisatu ya kalu kuli ka tin ha kasi o hun kakani hun jilo yang kamatkai kasi o hun ko hun sing kanko kre hun wana kato sim kaya mkikdam kong hun ekorosi nga sige wala awa yen masam kong hun kakong talim
1: kram ekska fm o yalfo ko ses khamene tenki teki se si karakwa takwano di kikisa yalfir bori he kikiti na timbamba kate bori sikite kango temaka kai te kekir hung ki chan ma ta hono te ka gwe koroku ka ang khuna uska puki akim borunga ka te kun khun hi te ka he ana koru e ye te na ya gara gara ko ta ko kama te koroku he e ya khe be tam polishana wikan e mandela park ski Tata o siyeti aka anga oji antagar oiteji o kamborunga teji o kyang tinso kam nung yaba mati aki ana ANC kwena ya angkarati khana keng kawtiwe parteisi anjasino ratina koro tika en ang kona ngana ngati provinsi siki koro ku ka jawo tuna ana oka kanya kazi magudum mana swete.
2: It can never be right that when there is some discontent in the community, they then make sure that they block anyone from actually visiting our stations, and we're discouraging this thing, and we're asking the SEPs members to really assist us. For those people that are doing these disruptions, there must be consequences. Yesterday, no one was arrested, yet these people are visible. They come as mobs, some even in few numbers, but they are able to actually disturb our processes.
1: ANC North Kapusiki te kuna ana twa CLER adau ta kuno open bar verke di afu fe makatong chuhe sa tim makatong aki partisi provinsi kisiri kara jaroku te te wikan e khaya twa te ta kara tim aki tuana shwe berha tiu tle temaka tle tle ibirha ngoji angkara tim ANC sinur ka provinsi ki sekretaris ma dezin nganga ama nga ti ma katung si ho he iti parti he tak nor khirin na ta anjamu ma gwem polisha na kya ti guanam ka hamburonga kuye kuye ka e dwelem di shiri akan 20 million di syirik wa udia u ertambo ngu di farayan ta utlum ka parim kinton par kekum kisi urutim nung suwe sana di kwanan nung ni kulih wate ta ti yoshin a mungu ma kikang kuna ana aki kanu hae kumuti bori hen polisho ka ang ka te kwe ang atlenda mati nga te polisha ki jawu tu kwe ang aki 100 kilogram kokaina si urutim nung ana si urutin fry ang Brazilia siuka statisi Sao Paulo siuka kumati kim Boris Khriwan Amerika sim presiden Donald Trump ama ang karati aki khana kleti anjas tau siam Iran karati tamakana huka

Joaquín, aquí ama truf social tamsi ham gara otu shiki tram aki gara na ko ta ko kara tin ta question ha Iran sta ma ham yete ko ma ka he ko icharo tin ko nai kam ama mi yete aki han a wa di ko na nom strati he homo siwe kwai takhon Iran ne khana ko ko Iran kom keren weapons ta ki te tej a jing me ve ti kwen Trump ya a karatin kwen he aka Israel stan ta khasa ta ko ha ko karatin a ka ku he media ki te sana ti fi sa a ki a karatin si khana kwe ti ka ho sha Iran he en no Trumpu ama aki karti Amerika apa sih kuati akam no aku hengeh ami nak kahana aja hengeh anja sino iye gube ak ai iye kau ngat dua de world orlo siki ahengeh ko i kara kahana aja no ngte si ka aki kaku hati aku hek ai ku kai ak Iran tahun kunci tak ada para karate mede ustem kuji ina mungu taku iya isi ina kutama ina chuin kam hem dino khana kia in kara khanyi khwe kai koko kai kuma a kutam buri tuhe kam he ine kam xka fmo takono te ste khabana te kwe gwim.

Nata e goma tsem tla khoma. Nata tsa mo ago eh tsem tla kota. Na tsa mo ago ga sim am umtwen mka. Ga si om am ku umsau emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare aba mje emka tsa mo ago re eh tsem tla kota. Ne go gestesi ba kwedi e a. Am tsema a se South Africa kweseki an kara kiri. Nim tla ko emki. Go se namwa go platform teniki ba kho tsema xkai fmki kunji damasiji ba kho ji tswaji tem khamiets ka pomki ni tsenyam tot ata go kunwa go xkai fm kwena ngongorwe.

briefi en bottle that they can come scatana and on a three amakutia ankat in Cascatamete mono 12 amako near Hamanitis and Kikarahuano, Prohamete ankat in Hamins Capnistamieti hem, Sekoyams Nahuango, Seko Hirisahine in Irik Amatequaham, a comes Catur Seko Hut and Kuru Prohamangate Mukat in Wilhelm. Bori kuhuzi temu te anga kutati programe bori kuhuzi radio si aninza surya tem venu bori kuhuzi nkia ato ka surya titi tani yeko studio si katriyanku kata honke kurandira tenka aku ta kurio programe seko nge yam sina kwata ham nu temu kan nge hem Nu temu kan awas ga tam program nge a temu ka te nu kwene na veke si ukhiru eke te ya khatan te an ka te uk a veke ngu yam ta te Zao kwena zao zika kus na ku temu si ta te kasin kwena kasin onka o zika kus na ku si ta te Kam zike te an ka te ngu temu ako awas ta te ke khus yo ka Kwene ke ea ha awas ye te kreuni sa kreuni sa kawa kwa ea khoda kam zike te ke khuzi kwese na kuntam, nukamzi kati si tati nga katama temu tesi yago, nga kona ikisure tuwa na uka nge hana ukiya izi atuwa kara TV ovu temu, haizverke ziti nze nge azaro TV tanuzi ezi mungu ke huziyo katika katati nte kunte nyeko ansi kunko na tin sure kim, nukunko na hanak eya oroko temu kaos na kubi na tin, nte tinkamzi kati do kati hito te subusu na matetsa karama sure tuwa na ngo kuntati u sure sika khus na konte a khoma tsamzi tsauni sa tsauni sa tsava no tsava tsamte ke he tsamte u tsona nge a o kra ze ka di tsams ka te a si te u tsona class na ke te go kiri na go se tsava e di tamano ti a tsona e tsava di kwana ke te mo sure a go tsams ka kung sa ya ba qobem nte mo ka no nge hedri ka quartal dri ka quartal a yun sa kya wa gobe kone te mo ka no septemberam te ukona san e wote san sungoro ikinde kwa hisi na kute ukona havana aku usinde tamzi kinyama kute avasisa kuri otan kwe tesi na kloza uti he na kwa neki antre unisa kiri temo ute tamzi kaha avasika te ukona ate avasi ya makunkwe na hanake avasi ya kube na am takoke kuzi yoka temo te tsele karamatati ezi kazi nguzi kwa nete ansi te ukona tamzi kasi ya kutai kuzi awota ti nu tamzi kani aizi kati temu kuwa kuya tati tati angkari nguya afasi ke khuzi yo kati tsaka ukwa veke nyamate nukwa nguwe mahangye ate mukano nga kwa na ikiti do kati ngezi kakake khuzi yo kange ate awasi te tsamsiki teki ya kwa tsamsika dhia gube kana gube ke khuzi yo kate hitati kwa teki hisina kwa aiki ayati nkwena tama ata I utingye ate hitati khuzi aiki te zao tati khuzi tanu izin ezi te anka di temo ko avasi tati tazi te kre kirente kom tati radio nerten sieven o ni ha ufam ki programe nye kuro kwe se ko yam sina kwa hango siya kwa khirisa hinye yen ire amati kwa kha yanko uru na kuti nye last nge ate mo ka ate no na veke ki registrasi nye last nge go try ti registrir na hiven kwena go siya kote mo registrir tati nte ansi sure ke enga wete ke tsam registrir o go hene te tsams ka koro kwe ya go tsams ka temo koro o konka o gam nga kona ke ga o ID e go ya go siya go registrir en he lasting e kwa gam venu ga o zinge tse kra tink e ga mo ka sa ya varitanu siya go mo ka venu nge khang ai wa ngi kha ai ki khang ya temo registrir sa ya varitanu zauka IEC online registration portal kwa na he etzao kara kutemu registrira kwa na ngu he last ati kumati kwa kuro kuhe tes na gusu uwe ngu kuri waham na kwa na iki kha registrira tati kha registrira na iwe kwe a kha gara kasin tati ta azi bori kukuzi tinzi teke kirente kum tati radu nerten siyevan owa ni kha ufam ki program nga te a kate Hamiens kapnista miete se ko yams na kwata ha no programme kwa nam kati se tato darana ad ka toti se ko khiri ya ko yen iri ek amate kwa kham atam se ka toti se ko khotam

0: We have done all necessary work, and a government gazette is ready on Friday, the 7th of August. I will officially gazette the 4th of November as the election date for local government elections, and the voters' roll will close midnight on that day. I want to encourage, therefore, every South African who will be 18 years by the 4th of November, use the chance today.
1: ANC ay President Cyril Ramaphosa gano kang hiwa ima lansleni kim Mpumalanga kona. Wako ang hi hagdigi at ya parte ki fialto kogita bunga hong yagigi kuma ki yu gala in e plus leke rehirang hangola gin hotik de igin ngay uyukulusu hong. Ya natam madibeng gano kang habrats ki kan uli ki nordwisa ki gya ta fialto ha gya o ya e ki hangula kumisi ki iman sula siki ka hangula registrasi navigi tuangang anji kanghi hangula fir ki November ka chit gatham. Ramaphosa gingon kanghi atu firi hingama ki sis ki ka vaik akhlendik angawa sa kwa anghi bunga hong yagdi akhangu ki angawa him. Yata ni plus lege ki ka rati hong yagdi asa ay gani kona ki kanghi a uwa municipality ti himam chi pali ngawa sa sa ho zalevi koma ki kanghali ngay ngogi kula hai kanini kama sine wahang kula. Tia hongka anghi tui he kwa agye ki provincia la atia ka anghi a uwa glu gani kona ki vi kwa magi ka kula atia ka anghi sa tui gyan. Dewe ki kawo ki kula ki kanghi a uwa lugalo kwa yin kwa agamam ki polile pak gani kona ki kwa yin tumastran ki veska po ki kanghi ka ki kawm. Tiwisi si ka nakam ki ngoli joa ka ki kondisa ta polisi yuk ik oya ang hawis litwi gyauk i ta ki daa ki tola kwa on ta daing kanini ka si gya fisa ya gyauk i ta ki movila ka ang hi a uwa di ui asa cha san jun ngay ki hatu alfu kawa dawa goma isi ki ni ha kawa dawa tema ki ha diwi ang hi tsa ngang kang ka ki tola ka ki kowu a yi ta ki gya ka ngang kwa ang hi ngukula ki gyan. Tadi kaya hikka chan a da ki gung in si ki chundi ki ngā o te ki uwa gani kula hong gui kwa sam. Jika yin ki ohi dai in ki tola gani ni ka si gya fisa ka. Ta tau ki ka fisa gani ni ka si gigi ngui ki jing ngai ngang ji tantan ka gigi gi su ngon fisa ha sam. Ifa sim. Mandra kaya hikya gaza gani kuna gya hukui ta ki palestina ki kachi kwa ki aha gung huk li kaya I ki tau. Israel ki chinha ka hanan ki ka ga ka hin ka ni khola ka giam. Chiwi si se ka ang America President Donald Trump ki ki okui ta ki ka wachi ka ang his ki wana ka tu sim ki ka ayin ku ki kong ki chu chinha ka ka ni tang ama ku ka hin ki gi ki gaza ga ni khunam ku ohan su kum salam pangar nga waka. Chik khan asa chan ki kula ki vun stela ang hi ya ga ni ku ang hi wa Dair al-Bala ku ang hi yi ku agia singki chinha ka onke khali kwa ng takan Yunus gani kuna hino ki Gaza stati chi kwa tzagi sa ni sang khali ng ki ng dawa thay mga ki sang ki kulam chinha ka ng chwa hongka ng hi a uwa chi kwa ki firi gi hongka luga lo hong tia tia hongka tani ki tle tatram ang don rada ka tuma gi ki oku I da ki ka kya chi ka ng hi ki o naka tusi ati bungi hi a Hamas ki kawim ke giga khame ngoi gi o ka thing ha to ne gi chi si se ka hi ngi ki initiative ang hi fi is a ki kumisali ga ling ngi chu chin ha to ka ni ka ka ngi ka oi ngi gi kong e khepte gane khuna ka ki khama hi ngoi gi chi ang ka ngi gi ki om freda ha tam tram a hung ka ha wa rati yi ng hi kwa asin chi ka ngu khama gi chi lo gane khuna 15 pin plan sing ki o kha yang ya wa man sula si ki ga chi gi palin ma sum kho ha su ng kan ama khwe ng chi wi si se kan ka se da ga chang ng om te gi ngasi wala o twi ir ma sam mi ya khwe da mu wi

0: Bamba bamba eka horado twata ni kamakatita keketin kwina eskate monte ukamta maseko in ile amtako ahmeni tenge kara kwangaki nungate o program ste ya ha ka ku twaten eka uska ke kam teten keketo o he mun e takite program e no ni program e te ka pate te keket a sande ku ju ku hisana ku harita una ngoki ngiteti orong kita mati kete buha tu boleh je teko. Un esu program ta aku teko ke eja kung kasa aku ang di yafta kapunda di zau tua tezelita mahongo ta. Un eska te kete bu program zi te tua aku guji ngata ika gue si nyam ka kue teko mesue te he si akhesti singgue mangeman di kuri kue ngue ta mite no aki nga kaite si nge Baku kwe river stien kambata kite he Asi okara hinti he 14 February 2013 sika Khasim Wesan ma Oscar Pretorius Ahe a kuye chumahe Aki river Rebecca stien kamp Takite ki khana asu nga kai a Tkak amese ko nga mo kwa yin Tkak amese tin kuri saisi Khasuwe a nga msana ko te kwa yin Chichikama afdilang takite kia ten rute su nasinala parka kwe ki tsawa angwarata ko teko kewu ko kwe kwa kewu eye kwa akwa o anisijanki kai ko te te khasi akwa tama mui ko kewu aga kwa tsawa kewu ko kwa khata kheri ukite si ko kwe kwe kom suete he si kwe na kwa julu natal su o seitke si jank anako tina khana o he ayama ko kewu ni sakha avasiete ngwe Siye di oka tiye kroje khanaya moko kew tati eli wals sholu takiti nga oski Aki tibede senden firi kamsika asiye oka tiye kroje a Ngo kew wita anda uikiseku si angakara kwe hi Tibye iri tesi ku kweda mbori he kaya kutuwa kwe
1: Walo iyan ki 10 minute ki XKFM da mula ki kami yung kitag ng kami ang hi ang mula ki kawi tabungi kuman ki kumisali ng kami ikum ang ati wala ang matuk kami ko Haji kaya gi ng hita akong kaya si kong lagi ng kami ang hi ang mula ki kawi kami sili ta mahonggo hi kaya afta ka punda kami ang hita akong ka masa in ko itam ko akhiste si ang nga ang hi adami kiwam ta chika ang hi rivers tin kam Tiwi sezeka ki mwa he tib dago yisi la 14 February 2013 kalama Oscar Pistori si git hakkaya ta riva Rebecca Stien kam stichtum kaun atini ya ng he kui kong singki kumisalam ta kamatun amta nasam Titi kama af delang gani kuna gitain rute nasional parki yao kwa itike vikwa mkwa hegi kwa yunga ngay mhegin o Ati kai ngi tika ikwa gian o gai ge kwa asan ta tene ge kwa yunga towa ka nga ka e ta khanwa ge moni tlin e ka tene wa tika ne pali ngwai o sungi mande gi akului em ta e fasi gana khuna mhasam ti kai ngi ko zul natal ka seit kes gana khuna i gama gya o ko e ta ke kanine kan kundang ha gi anga o ki alawal sol kang hi gi asam ki tia ka ngi kwa agia dung ta kawati ka ni palin wa sa os ta tuenda infir ka hu suri tu risen infir hi ka khiatsi ka ikala masiki ki ko te gelu galu kwa wa kwa palin wa su os yungam ta ge wala wa tu ir masam ni ra ku damwi

Ellie will should and ga he an mu khu hi kha si a he khai de he top tin ka an hasa chaka ding ka o a mu ki a mu ka tin ta si e o ka de khu ju o ku nya a ke wo kon auna a ki ha na mission blue ta ti te na ni dango e khana wa nya mo ko to e ko ja o ka ta ha ta ko si e o ka de khu ju a ngo ke wi an ga o ki di ehe a khana in a geste sika nya ko te ko ke he kuri siki no a ki muite kwa khano khana am cm ki ke wo ko khuji tin ka ji a khwen a kara ko te ko jawo ko kumo ko dris libenberg te bori a kagwe.

0: Tama teki tui e tama kwa XKA FMO, tama ngu hati tahone tui iri bori e kumsha, bori tui iri kwe tiye te ti trasil kate mbo ni ti mbamba ka te teke ten tamaha, bori ki teke ngu tamaha kuro ku stingma kutu teke e kum tahono bori ki teke am. Minister Ma Jarot Ayek Regering sê Evelyn Kosini Klabicha Nga te Gama Gama in vredag e siki 2026 siu Kuroku he e Mute tui ki Tanka gwin Kuroku he Tu ka khama mute tui o kyan ka gwen klabicha nga te atanumi ye te ki hem tui khama anja sinu atakwan kame o gwe yako ya te baraka kwe em kuroku he takwano te gwe 4 November ta antaka te san of kuroku an e te gwe ta hambe ya minye goma.
1: We have done all necessary work and a government gazette is ready on Friday the 7th of August. I will officially gazette the 4th of November as the election date for local government elections and the voters' roll will close midnight on that day. I want to encourage therefore every South African who will be 18 years by the 4th of November. Use the chance today.
0: ANCSU President Ma Cyril Ramaphosa ama imaleni ki Mpumalanga ka aki ham party si hoji te karatim no kwena aki ama chechereti barakata kamate kuruku etam. Ama wika e madibeng ki tu bridge o northwest o tek an karatim. No an kakua ngehe te sanatin kuroku si u an kwenan ta kuri o he em. An karahuyo ya eko baraka eko tuko ya kuru itam ngenavye kesiki. No kuroku e an 4 November eko he em. Ramaphosa kle te aki 4 of 6 Veiki je khama darata aki khama siye kutako anat ay kwenseta si khama kai kuta ama kya tikha karo ni anga osikite kon arati na mu kutako keke aki nako municipality tiji anghasa kara anja sinum jaroma mburunga je chaka karama akum ngoko ji provinsi si ansi ki kan tiha sha di kha aki an kara kha shan di tatwe an aim ki ta hon jawo di kha ta maham dri di twak e an o ding da an ko ti ko ti o twenga o a poli le ki si u par ka si o tu i stran di ki veska po o si daro tinye kam ngo ko he we kan e we hisana tim Polisho ka an ka te kwe an Wesley Twig nga te nga ko he e he khana se sa te ama nga te aki 12 kuri di ka kwa kwa an no nekhe kuri di kwa kwa an ta daro hata yisi wo I te no kha o kwe na si ye kuta ku e he tseri na te no e si yi kuta ku te ti nga se sa te mo isa di ku kwa isa aki kai he o kwe hem bori si khiri o hem o na gaja ki te kone nga te 8 palestine tu si ka o tam israel si di fray ye si karo ta kam a ku he nga he a ki amerika sim presidente mam Donald Trump un ta an kara ho yo si nge tinkuri si ki tau ku a tebe tatu kuma kara huyo ganja kam cam di khu an o dam nu an ko te tu ki tu dair au bala sik sik khare tin khaw an nu kan uses ta no gaja stati ta cam di khu an ki o tin nu ko ta ma o tin ra ta ku an ki ta ku ngi he a ki firi o tin khu an ka ro khaba na ha tu nga o jiki o di ta tin Trump donor da e ngo ti khana aki anja sino we orotin aki amas kuna na ko khana do do ro khati ana am te he ina anja sino ngum be te khan ko ti ko he en le fi is a sta ma kha te ma ti kha aki ta ku shi u ta ku be ti shi ko mo ta he en lu ngi e tin kuri a khap te ki a ka ku he te sa na tim freda e Trump aki kui kwaraku ka tun ratin se ta ai kwa tim no aki five pendage ti aki kai ku ku ti ko chaka kai ta tin ji ti ko kuma kaye ti ku jim e bori e tu he ta kwa ka madri e am xka fmo deste antiti komogwem

0: Ongkin mazli to mong gatang ng mi ng hiwa to alf. Sorry, tuwi tiyartak ki kawi ki XKFM. Sik nga kaya tangi, ay, wab hula. Minister, higigwas ng pangat ng rehirang vilin ko sini tlabisa, sumanin nga tiyip daga Frida ka. Doon na season 2 na kagigaplas lagi rehirang hanggula, ki tiwisisi ka insigit ko ki kanggukan na sa kat, kaya ki buguging hanggula kanu, doon huklikte, kakati kaya tiyip daya kamansula si, ta sang awt. Diwit tuwan tiwisisi, ta ka wagagi kalang na itat labisa gyan ng tagi ka okuim, ta at hatagi kawa titwa i nghe kwa ki tala i em ki chimbwa titya he kawa dun hukle kle akam ka gwalo akula i ki khandi diwi ka gala i e ta ka ngang tagi fir ki November i kwa atwisa mko ngayi kulusu hanggalo kuy misi e hengki uska budgani kuna gya tisa kwezi zin ke yi wuzala mansula sike ka kam ya ngha ta kam kanki kawa muku gme de ya registrasi ke ka khuna hang de dalai e hum plus lege rekhiran ki ka hangula ka fir november a chi de de ge ya ka chon hangula wo fie ka mansula sike ka na ve ki ke hangula ka or registrasi ang he sige ki to ta ye ge ko de ge chi se ngot tu tu ta gi ha to kula la ang he ki ke wana o o kang he a wa tu tu yang he municipality ting a sizim ki hagani khona ki kondi sam provincial hangula vikko mako yang he wa kaya kazi madu gumana ya o kete ki ji khoi ha tu sam hangula toi se sum pali ngwa isung he ki kawachi ka he ikkani khona ka se u thoi he ku ge he ngwa ki ikkani ka watching ngo da wachi chalang ka wi ko agiya Muling ke chuisi zikangia kundi sa ngana kwa hangula hingwa ke chika hikat ini chike kwe kum. Ifasi. ANC ki presidena ha Cyril Ramaphosa imala tleni gani kuna ki mpumalanga ya parte ki fiel tuha gdagi u anwagdang ta bunga ngi higya kula gigi tisa tui talik ehem plas liga rakhirang hangula ka ng hachik dayi dagi akachang hangula Ramaphosa gya okui teki fir ke jikha isizi gi halingu ke veik ya uwanga ta sangkwang hi bonga hi hi gya gola tena ko inga wai ta rati ke plus le ke vik kwa magane khuna ya tena nga wata asa municipality ti ha ng hi gi u le gi u ma smani gi wang khula ya ti ang kang hi su thui hi gya sa ki kayin ka gya nga wa u ke provincia la a wagdu ki ka khule ngo ki vik kwa makang hi khula ing ko ko makang he wala siwi rum ten di dasai ki x ka fm
1: tam he x ka fm ki tbi am tau 33 minute si kara ko ham no te yitin kam kha ko mate ko na bori kwe wo kuri ko shiwe kam ka nyama ko kana ko shwe shan sa hinye ko na shika bori he ki ye te ti trasel ka tem bon te ke tin tema tim bamba ka tim Minister jarot ayek rakhirang se tang velen kozini glabicha na te khamang at khamate Friday e siki khamang tibe de sentin sesin tuanta kasi u koroku he e chem kara mutte tui ki kang ka gwen koroku he ngha siwe tu kao shika khamang mutte tui ki kang ka gwen glabicha no de autonomia de hambe atakhano ya kutaku ya baraka gumkhuma of ya kutaku mi gumkhuma esi kuruku enga 4 november anja de gubitam kuruku ka kon kuruku ka angkhana uska pkite a ka dingi ukhana am ina jau ka ngcam he kuri o esu ya kutaku te baraka he en Naku ya garakara kutaku mkama te kuru kui 4 November kwe si ukuru he. Uwa fie ka nga te kuri unavye ke he ya garakaya kutiku kurui di kwe he. Nung kuri unavye ke he kia inkaraka kwe ta ha isi kunga ujiki tui tui jitesa ntita ditama sa isi manisparite iti jikite ta. Profensi siki kuru kuka tena ki jawoti kwe a kaya kazi magudu mana nga tin koro tatin kwena nge u kwena ina ate ong ho he na ko ya koro dio ng hak e e shuka yete kyan kara kun khatam a ncs u presidentem saro ramaphosa ama imaleleni ki Mpumalanga ka ama ham party si ukhojenya mogatate a karatete no khwena ama chechete khwena qara qara kutako nqhama inkuru ku hem kuruta ramaphosa qede firi ofo seisi veki je khamadara na khama ane xa ikunshete si kutako te xa ikuta ama kya te kha aki esi rati a anja sinu mu kumalish pala teti jiki jawo kwe an anja kia inkara jawo na kumburu nga je chaka ka ngu he profensi siki iye te jawo di ka kia inkara shuri ni kaya titiwe nusha ata maka kia inkara kwena ki kaya titiwe kham buri he ata ya ya kiri ngu ku buri he ushka uko mana kama siyewe kam xka fmk takono te stekomo gwemu.

0: La kukhuma bona kwane sithi kutiwa leca Finland angqode cube iqale athene kethi wathi kutiwa leca 21 Kampala Kampala kutiwa leqhancince Kampala kere kokhompola nathi apola ke kwakwata khomi kwata msing direndi na khumntu tsonga da pola tena ini zero
1: chemo de kwano Grie tena minute so tsegete ya khata bolo kwani ka wane kha ka gamsi ka ka ka khata riches ber ka gwanam ka gya wara khwa ka ka sa otino kham tsheba khipa mkhara khara jeven jam ga magnan nan kha pasi khata tsamso ke dimen de kha 1212 ki ka ka di tu yenge ra len tas ge kha tsamso ke dimen kwano wanam ka riches ber ka di bora tin ka u pasi ka ka khata dimen o ko ka ko ka ngan nan kha pasi khata ga ran ora ti ono ba an sam tsam ge ka ti ya ya ma kha bora tsam tsam na ma 22 kham tsam ti ya usiki ge ko ke ke kha pasi karola riches back to jitemen kan guano kabora riches back to this is number 8 khamto chi angas ki chemon kan sakhali chi ye ta kam sakapi ro tem mia kera kada kam sugi gya ka da tiya ka oki kabare ki riches back to jip ba an kham chaba gya kada chemon kam sugi nti kan za ku kara ka khara kada chemon kan sendri ki bara kusin gya kacha na ta ko kan kham za bara kusin ko sia kacha riches back to ji guanam ka tu yang kera kada temen pulokan ka to ka kampen za ku kati khawana tin garana iya kada kam sugi riches back to ji ngana ngang gya kada bulan der kham chaba ko iya chi am tu sen kara gya kada ka bian za gya ta ki pa ma pulokan ka ma kara ka ta ku kam sugi temen gya ka bara temen sta ya ko niya ko kara ka chemare kanu ngza ngzari abasiya khara ngkosbanza khoma khara igunqiyo kana chemare kanu rites bet khiba daga kata makwa asingiye ko kangasa bolu kanu kata maseko khoma gara koro kata jango akasa khia tibe rites bet kaka singiye ko kangata bolu kanu kamke ba mabora tara di khia ka chemare kanu kham tuit khane chung kara kha tuira u sena de chemare kam su ikhi de mana 20 bora rites bet kyo enza kham kara kam su ikhi khiba ma kham tema khia kara yangiye ko bora kam ga da kam ski yangye ko khas na player ko sera timna kam so ekhim kham ngyo ka wa kha cha ko thunga timar ka na di twer ogres de sing ya madem bedwe primus yam se na ra kwa ko kurin season timar ka nu kwa season yam se na ti ko ngi kam span za sa tama kwa ngyo ko a kha sa ki ka ga ra ka da phul ko ne ki kwa ngyo ka ka na kha cha o ki ra ti reses bai ki kha kwa ngyo ko ka na kha ti o ki ra di ngi season kuri se yam se na ti to ngi kam ati kuri kwa kuri si singiye ko tyo ak 7 dona si ka se ko khere ko ngi kha tsam ka ti ma de ke kre ngi ko kam ke ko zyo to sam kha ko tsam dam si ka ti de ze ri ka zon tania so de da ti ma ko tsam dam si ka de su su na ko kha ko de mo ri ngi wo ki tsam span sa ngi yam ka wo ki ri kha ka sang ngwa tla re kha tia wo ki ra ti ngi kha sa yam ka wo ki ri e season si ti ma de ko an season yam se ke kha sa yam ka bore kha sa yam ka ko re kha sang ngwa tla re ko re ngi kha tsam kha ti ma de ko an riches be ko ka connect in the key ava na mna kha tia ko de ka bi ro si mi ka ga che ngi kha tsam kha a ba si kha ka bi ro mi ka ra ka tsam o ski riches be ko jing ke ra ka ngi an sa ku ka ra ko ki ka o ki ka kha de ngi kha pa si kha ra ka tsam ski bora sing ye ko kha ba na kha ko ka ra ka ti ma de ka nu bolo ko ne ka ji polokwani ka ji ti amare kana polokwani sidi ka ji bore ti amare kana sapotena kana ti maye oy kara kana ti amare kana ya kare kha ko ti amare ti ti ikara kana ta tsap spani sa de bukere ka sidi ka enza ko amare ko kira gure cha ti amare kana ti ya mate deben king zotini se ti amare ti ukina mate ntsam ho spani sa de bukere ka o gibara ku sene ko ya khotcha ke ke ya kha pase ngi kira kana am su sene kara kana kam su ki ti amare kana ka benza ku kara riches be kwa ka o gi ya kha khom tsa be kara khoma ko ngang ngala pase ya kara kana kam su enza tetere kora ka kya kam sugi garana ko khau khara ko kyam ne kyam ama je kham kor ge khare che mena ko ya ko pulukan ka akro kha bora che mare ko anu pulukan je ka sa kya che ba bora singe ko kan ko nza tu wa ko ta cha de ma de rites be ko ka kyam sika dri di ko na o kha pulukan ka tu wo te ke kham na kya ba na cha ve rites be ka dri ka ko na ka kyam sika wo sa na kha ye nan tu na khmani te ka git 7 minute to get here one am wa no cha support ana qima tanto yo khana tema tete ga wa tsuya mathe khuma qa ti khana kle khoki zizi number 20 tu yenge ke rona tema kona ka benza ka rona de polo kwani ka ka oki ya kwa ta tsamseki filander kham tema kiya ka tsamseki ko yenge zizi number 8 ka pioro mi ya ke rona tsamseki tema ro kanu ka pioro mi ya ke rona ta polo kwani ka tema zaka alim ka di ka ki chu ka sa kiara Refri matimu akwati a mtsuri tswe mi kara kara kapayero timara kamsiki rigi ke chimara kana

0: this back out there gore ga tadema chionka ko nwa chimane rjes ga ko ansika tsam kere chionka ko insena khon pulokwani ko ansika fo kere insena khon chimane ka tsam sika ka pioro mia kere ko tsam sika chimane ha thogar ga thine to yang ye kere ga tha ka benza ku kara ga pulokwani ka bora chimane ka ni ka ki ya kara de sendri ya khom tsam kar pote len chat ku sira je be de ma ku kara ga tsam sika rjes ba ka ma pulokwani ka jok asa ka de to ya ku kara ga bora chimane ka tsam sika ha thwa waram ka tin ya tse kho tha finlander kham tema ti asiki ngi kara nga tsa kara khamatsunga ko ko ya ko temon kham awa je ko garam ka tile rises back ko uta ko ko kabro kada bora ku sino nga sa sia ko dat rises back ko di tema ru kan pulukan ka jim ten di bora oro tema je oro ku sa pulukan ka khabana tin ku ya ko je ben na bit kara kada amma ku ya ngi kara kara ke ke ga ga ngaro kham tsab kara khon kha rises back ko ya ngi ya ko uta ko kho cha ku kara ka kara ki pam ki otinu kham tema kho kha cha so kara ka kara ram je ben na bit ya manga nga na ka pas ya kara kha cha khamatsunga ko ku kara ko tema ti ka na kara ram ki pam ki otinum ki kham tema ti nga ta de ka khyan kha cha je mari kan position ne polo kwani ko he 24% rises back ko 58% je ko na masai se position mus ban sek enja harita rises back ko je ko mari kan 58% se khoma kha cha polo kwani ko je ma dere kha ngoro ki ko ko ko dak e ha ka o ki bore ya kha sendri ki kham man nga khoro ko ti nga da pas ya khara kha cha polo kwani ko ji kwa nam ka tin de ka skil se ko khyan kan kha chi gyam ne gyam gyam kar ko ke ke ya kha khara kha kam so ki tin ha ko tin thuya se ki ngi kha chi skil se ka ko ko get got this is back to you this is number 2 uta ko kam te han tra len chas ye ra kam so na ra kya ka ko te ko khoro khara ko ye kar ko ek ek this is number 8 pas ya khara ko cha bolu kon ka ko ye ko khoro ko cha ka o ki ya ra khu sar kham na this is back to uta ko na ye kar ko cha ka pyo ro te ko ma te ko ni mi ya kar ko ra kam so ki ka pyor mi ya kar ko cha ni ren chonda kham ni te ko ge ya ra gwa nam ka wat no cha rises back ko gwa nam ka no cha pull the quad ne ka che kamar gani yam gar go ka ka yam si ka mama ka cha rises back ko ji rises back ko di de ak ko ko ki ka ka che ka o ki an ko de ak ka ko de ka ze na ma ich kham che ma ko ro yam ze ka ro kom so ki amma kham ma ko ko te filander ni ko ro ko ka pen sa ko ka ro kom so ki bo ra gwan ko tin out ko ro ze na ma chen ji gwan ko tin ha ko ba sin ka ju am ge ka ke ke ha nga ze ya ko ro bo di mun ka ku ko ge ko kham ma ko long su te ki ba ma de ga te wo ro bo lo ko ni ka ma out ja ho ga polo kan kam ki wadi khagi ya khala kam sigi bara temen kanu der tak mni te o tagi te ya khara guanam ka wan te te ma de kan kam san sa bara te ma ko khoma khala de giam ne giam te ma de bet be prima se biam se na de ni kurisi ko wa ko de ko kenza ko ko han kwa mo ya khan sam kha mo ko mo ko an te e kenza te am se ma ni bet be prima se ko ma gure ta ni ge ti kurisi te mo ji orlando pare ti ka ta ya ko ko ko pi au te ge ge khala ji ni te ko ko mo ni kurisi ndot e kra se ko asi tsam me ye tu 2017 se khen tisika mangwe tlo go nge tlhogreta ke mane kono kaiser sifika se ke drama go se go bunana go 3.0 ke ke drama go ya ha no betwe prima shebe ke tsa kopo go ha tsa ba sen ki ya rata ma kam siki ka o ke ama pasi ya ka ka go di ba ye nan der tak minute to ke che ya go tsa go ka tin ama skill ka go go tsa ka tsa ka go tsa mane kono khama go tsa mane nga nga ka pasi go ke ko ma ama nge tlo ate te mo re go na rita ba go di go ka tin ku sen go tsa ka tsa pasi go tsa ke ze na ma ich ke ze ki ya ka go tsa siki ku ka go nga tsa ka go ko ni giam za je mo ate go na ye nan tak mini jok to gedi ara guanam ka sponsor ko kwate rises back ko jemen gam na gam pasi kun da se ko kon sa khoma khata bora singhi ek le nya ko tara pa kam so ki rises ba polo kwani sa re tai ko jemen ko anu hi sona ka tres ga tese da e ka o se ka yam se na tai kam se ko guanam ka ko ko tin jemen ko fo ye ke se ye tese de o kre di si welle welle sa ka se ke nza khari te mar ko wo kre na ma ko betwe prima se pa sa bora jemen jemen ko tsama kha tsam ka moko moko ange zang ma tiamotin moko ma subina ta khak an jote e kare kursi bore ni season sie yam se ko si khata ti kam se ye si ya ko khere ko ta te ke kat ko SABC sport
1: kakam kyasim bholatane awanziro namsim offside yancane iqinitha wisisi bholatane yancane manita a 20 yard athephola ke kwakoda msophola ngqanaci tamaqalata sevipani makete nathu qanqa kwaphola ichopho la makete na kwaqomthethi mbo namba 20 yard athephola angqokhola sisigede qedwe kavisata damaqala tasephola makhetana kwaqoda msakwa olide gede kodwe tsindole quick hour kuti vada kapanza kheta samano sala kopola kuti vada hana tsinga tseka tsala ka sapola makheta na kwa kwa pants ati kuti munwala la kuti vada hana kaite kheta usala nqoma khama kweke bola kunqhali adamsusi kheta kuti weya ndi atamunta tsonga msipola tsana kethewa kuti vada nqakare mutsala pola nqomqhaba kota sama kheta na kwa kwa Finland se kuti vada tsade khutsa nqike qoda tsithole ati pola ke kwa kwa msina baqo pola nkuwe I'm singing like a woman at a ground. I read by Havigeta at Singawa Pola. Philander. I'm singing a lot. I get a poor Pola put you at a ton, honey. At any get a war. How could you at a time when I don't tell a Pola that's how much get a Napaco? I don't want to let you let it to Kuma. Number 17 crack made of a Kutuadahana. At any get a war. Read by Wiggis of Palati at Wikopola. Philanthin, as he get a quarter, cuts up a kind of telepolet, a summer kit and a quaqua. How it's a polocone city, the quapola, the polatin get a good come up with it and get a minute of no polatin again zero. I say, Peter, we pretty much get that ma. Madam Kainam Kakala, the Sassimaket and Uzala Coppola. Never seven the attack yet, what Upola Tidule, Makalala. Would you are a tautino? I could you are a gun number 2. Sezi. Sezi, could you are the one up a sing? Atanekete wa ikwara nga kada singwa kwa reka kwa kwa pola. Tuwa kwa pola pola teni mwa kwa kwa pola kwa kwa kwa mpi kwa. Ya tuwa tala kwa kwa kwa kama kwa. Amsinga kere kwa kwa pola kwa pola kwa kwa mpi kwa. Number 17 kumete pola nga tenko chula da kere kwa pola kwa pola kwa kwa mpi kwa. Pola njimu kama kwa. Akeda Polokwane City kere kwe pola ikera singa wa sitio le namba 50 kuti ora tonhale wala la khasanga ya tse pola ke khokwa ya singa pola kere ko khwa tane kuti bada hana kole kuna vipani kan kan gati tutwe kwe kambu ya ncane a tse pola ke khokwa mke kwa san tum tum kwa da kere khum qaba ncaba a tsa qotsi khunga tsuta kuti bada kona hana tsing a tane ketiwa ka kere kan ya mke vipani tsili qaba khoya bola wi It could take a lacra, a kitten make a lacra. Get a thing away with Polokwane City, Richard Begua, Tuazala, attending Madame number 7 to get a thing of Pola, thing of a Pola, Tulu. I'm Susikere Kapua Tulukea. Well, I think they come up with. I get when Richard by Kera Uzalapola. Kalagasaka, my get and a quarter of what a cuckaba. I'm so I get a traveling up with your political anatin, walking away. I cut any divita, temple cake, ekum, a little thing, what's in number 22, Mapuya. Mapuya put your politic, what will you say, Polaki Quakwa? I'm singing and get a cut of Polakata, Polaki Quakwa, keep it so they tower. I keep at a water go Polana. I'm going to get a crumbs and keep a tape while I get quite quam.
0: Rizes back, Avasia, Gia, what a clue of a girl, a girl, Yamsika, Mumsa, Timaruka, Rizes back, what you want to cover? Who got a caravan together, Timaruka, Zesanama, it's Kali, I'm Timothy, I'm Suki, Yaka, and the Boston key, I'm Jamako, Jamako, and Yakati, Yamaka, two Yanka, Yaka, Suki, Sikali, and Yakabora, Timaruka, and Kakarata. Yen and Fiat Dominic, to get your Timaruka, J, husband is a Tama, Kumaka, or a Kikiguana. How time got some to my dear, had two walk at the Timor de Guano? Sapotana, Janaka, what three could three go there, three a matcher, Hana Swanisa. I'm going to go to the hospital. chiamo de quano perché in avanti al matati rispetto a chi a chi avana a chiamo de quano chi sottini chiamo de stadium che ti chiama in tons panza chiamo in catima di avanti se ne ho detto per prima ship yam se non è che è il cuore hanfa chiamo de nera zampe ucciaco roccia perché che chiamo de rispetto a chi avanti a caccia quello che ha chiamo mamma in chio che chi è in caramuoco c'è i cia ora trova con chi è per la camsica capiro mia che era con la chiamo de nera chiamo chi buona cacini chiamo ma quando camu gare chiamo ne chiamo mazza come chi è capo di chiamo. Capiro mia che era faccia c'è ma ricordo che c'è faccia come se oggi am su se ne cobora se ne coglia niente con caochi tre fate c'è ma ricordo viren fiatta come ne c'è otto che c'è faccia pollo con baggi lencia s'ghie con c'è ma non zezza namba tri c'è ma cauta con c'è guarda come se coglia c'è ma ricordo ma zappa si anch'è caro cara c'è ma ricordo che bora s'ghie con tre con le mia con caro Rizes back to Gibora Timanocano, Rizes back to G. O Tunikiba Makam Tima Kriago, Ham Tima Kim, the Karaka Timan Pasakota, who's in Karaka Timan Karaka Tif in Jamki, Amanga, the Timan Sizen Karakata, Sizer Ham Tim and Kiego, Kim Kim Katim and Karaka Kamsuki, who's in a good Timanoka Bora Sizen Kam Dora 1212, Nazamuku Kam Zakana Karaka Tif in Jamki, Amakiam Kamako, the Kam Zakara Timan Hatra, 1212 Kenza Kian Kantrachi, Gilgir, Lentas Gayota, who's in Kata Rizes back to Kamana Tif in Jamki Karaka. Tamsuki, Amadeh, Kukwakia, Tantwati, Tiamadaguano, Rizes, where the says Hamtaka, Pasaka, Sendri Borata, Lentas Gerata, Polokonic Yanger, Autorata, Manza Pasaka, Tiaman, Polokon, the Rizes, but look up in Zakuka, Tamsuki Bora, Kaoki Borakus and Goyavata, Sika, Hamtamantra, Kuako de Rayakus and Koroko Gamne Gam Gurako, Gam Gamakaro, the Namachi, and the Kanka, the Territorako Gamne Gam Gurka, the Pasaka, the Kaka. Oh, I'm going to go to the car. I'm going to go to the car. Whoa, this is my car. I'm going to go to the car. I'm going kolo chema de kam chema wo ha tondi bora chema ka avana ko giam za singe ko kakol kara kolo chema de kanu bora chema de kanu guanam katni ya khada rizal be kam kipam kip seven fiat tak minute se otre de yohan tim fi de kham minute de kom ama ko chema de kanu rizal be ko anza atem se chema de dri on chage de tsam kha polo kwani kwasi ka temene kwanu dri dri tsam yoy ka kemene khata polo kwani ka di awta ko ka gi pasi akata temene kam so ko dri dri ba ko ya ko awta ko khata kusene ko bora ya ka polo kwani ka gam sika temene ko depende ma garna ngabar ko tu yange ka ko gam gam ha dri dri ba ko ya ga kana ya khata ka o gi bora kusene ko ya khata polo kwani ko tu ya so ende ki anga de zina 14 kham temen chi yanki ngi ka ra khata len cha ngi ka de zina 3 ka ra khata a ma ko esen ko ende ki anga de filander mi khati filander kham temen je ka to ko ya ko si rizes bet ko khamana chi ne tu ya ku ka ra khata bora temen ngi ko ta ko di ka pensa ku ka ra khata am su sen ka ra ko temen ko bora ya ngi to ya ko khom tsabe ka ra ko pe ka pensa khum sa jam na jam ka ko ka te rizes bet ka play ma kham temen ya ka ra ko da kam so gi bora temen ko anu tuli temen kham temen ji Chuli, kam chama chik kapari si oiki chama ne kano. Polo kwani kagiama kanda di bora kapari oiki. Polo kwani kagiama kanda di bora kapari oiki chama ne kato. Rizes be ka kam si oiki iya karo kada bora kagiama da chama ne guaka long su chami tio bora si nganza karo kwa. Sung karo kaki papa gua kagiama kanda da bora kapari oiki. Rizes by Kaji, Rizes by Kaji, 1212 Kenza Kian Kantrachi, Kiki Rapasi Arogan, the Borakus and your Devadaran, our third quarter comes to play a down to Polokon because it's seven dog in here on the reserve of Kongioma. Seven there to Mama Chiamarugano, Ham Jamaha, Borasir and the third quarter of Kuama, Sikunza Polokon in Kongioma, Kati Amangia Kutaya Kutaya. Rizes back a deep Timarukanu. Rizes back a deep. Oh, do you know Timanikipama?
2: Tamusa, Yako, what zero secretum come a year to you? How time it made the Kamis comes from Sayoka? What a half was in Moko has a son, come to play that in Tota Iker, Abbas Eka Samoko, Abbas Egan, Atemoka, and Tamusa, has a trick according to the second close of Komaha, or the trick of Komaha, or the Giamna Giam Tam Yoika.
1: Kia timbo kom ke half time vipanitsa geda ke sanda geda ke tungo data ne geda samchima khoti singet aqala towa sake timbo dam gete e khamsin vipanitsa asa bola tsike age ke ntumqwe ke qabiqabe qwa damsin yin aqa bola polokoni city damse richard baitane kula tsinwe atike vipanitsa asa bola ke kwa kon 15 minutes wonqo mapangola gidi ntqobola ne ka visata amsin aqwe kona atite ke half time ka ngeke hona mtane ke da ngwe ya kwe a tsike bola ke kwa kwa ke bona ka tswa ke bole fada vipanitse a tsho go go ba setso mo ke go tane ke ke dam sam tima go tsing get a qala to wa sa de get a qhe bola yima ke da ni tswa o tsela go ya ta khangxa dibe ta tsike ke ta gagala ka mbunga tsike bola ke kwa kwa dam season 10 ntwina Season 2 native ke 17 dab season season ngo itong Orlando Pirates nge de go better way premiership atike phola ke kwa kwa msing chawa kya wa ke komisela ta fa chunwe atike atike phola ke kwa kwa msing tsinge tane ya wa fkon dami ga dam sitam ke ke wana ye lokati mtsi wana red kati ko of city ya nge wa polokwane city ta kulada Richard Bay kona dri da nke wa polokwane city position Richard Bay a in insista da nigen dierta a polokwane city a tsike phola ke kwa kwa mke kwa namseng mbola tane ke da kwa qaqati a tsikhong kwa kwa mathali mahalandelu ndunge zama kunene mbambo ngema kuma lo da tsi polokwane city wi angenyana nkani mashinini Sibone, Modise, Koza, Matuja, Batlaba, Batlabane, Tatike, Matucha, Atikona, Kokatike, Yingamu, and once he get out the Latin Giki, one at them, when I come up with it, I mean, then I get wolf gone, I'm soon gonna get a commissala. June, them soon, 16 August, Watik a fatam tanik twat or look him some damin we sigin namaka ki datam niha amsinqanti chigeda akondisa atige umbola ke kwaqomke kona jiba ngale kwaqomata negeda asa anga uwanqasi akabola beta we premiership msinqasi uyi asiwelele sats galaxy get aqoqekwe atibola ncumqom geda sake vipani kunwana gete enqu yam getu truhe akhamsin msin Orlando Pirates Samuel Ford, Sikukonisa Durban City, Gazetif Sa Kruger United, Atikala na bole ke kwa kwa msing Eros tani na gete inu, Golden Eros, Atike bole ke kwa kwa msingine vine, Itama kwe liha atika ki kwa kwa, ka ake ta bole ngehi ke vine, ake ha ake na ngepindi kwa, ka ita drosi ke na ka ita ke pindi ngeka nge, am sunka edopu ngike tinu kula ate bola ke khokom ke da sunki ka zitif ta ne get aha bola ngazi gere komisala ti ke dripende da mo khala ta ini kama ngwa bona ng da bola fa mo khala ta sunki ka maketa na khokom ke tsimba da msun ita ne ge ya kaf ege confederation mko ngai khama kho ke msun ka ke venya bit away I get one CAF champion league he ke tube de qo yang kuba atsawa da msinka wa Orlando Pirates ke kuwa thank you gabi tsawa kya mama lotisa na ntsi msingi na yeng get one CAF da msing dr de he ke fear de one confederation cup atse ke pa ningom uhungi ku ngi khama kho ke bola singa kya tso ngum tene get you wanna MTN Nedbank am singa tota qi khama kho ke bola akane khona ta dibang ale kwa qoma ke honor tinsiba ke ne khamtane ke ta sa Hollywood super league msinka ke ta wa daming akane khona msin season ang ke mwige de ngaities galaxy queens ke QPW united ina ford he ngai dame singina dam sing thokam ke ta singe ke positive dame khabige mtani angubato Orlando Pirates we my games atike bola ke kwa kota msim bola a paningawa cho sai am toka tsi tsonu konya on amunisa ke apuma angleta wa sa o agita singa ke atinima am sing kula ya polo koni siti go khahe wa nqikola am geda sing ke riche be khawe qala nqikola yetsinzi am singi bola tangona ngum sing spamantla ati 3e damson samkelo dane ati 3e ya nyikisain ati ki tulu takamtsasin polokoni siti ngani kuna falanda ati 3e heke malukane etiki kosa ati 3e na khawige heke sen kawatike paninga mongheke tshutse singya kana spanisin titike bola a komisala kwa ukwa mtane geta asin ukusi sin matane akanyanya diga mwot eti nzi kama kwe mgeta asin Orlando Pirates na kusu nir relebo hile mafuken msin kageta kwa mke mafuken kakua Orlando Pirates dan kwa kubola kwe mkwa mwoka singa ya wa ka bafana bafana ang friendly oka titike bola agia bafana bafana kana ngaya tita tsa kwasa ngana kwa lel foster mgetisi mtusinga ako e bola kige bafana bafana ako esiki ham uwa yiwi nguma spanning eka gigi kuka ngule kana nga mgeda wa singita mgeda singi sone relebo hile mafuki na igete evini 2-0 ke Milford atike bola ke kwa kwa taka wati tsika ngkhabe anqasinga atane geta tswati amata so ka ligi tutro wa gcini ku namkha geta kwa ama ukitsi tata maqhatsi tswenge qete o gqanwa kwa mkhabe geta asinga mama lodisa nomtsi ang msim peter salolile akule ngale geta kokwe ke ka wa season tsheta tsibisi saka dze tapani ngam ungsim tane geta sansa nomtsi hale kona msingi nwe ki munga Jaden Adams msinga tane get akule ngale kawatsi singe paninga wa mko kamu msingi ke tsizi nanke mgeti esing matulidi mwe nwa Richard Baita msing kala kanka msing Richard Baita ngale akula si gete sena ya geta mwakuwa spani nwe ka wati ke bola ke kwa kwa mki kwa na msing sitia katia msung kasi smailula hunta niki dibi taka asung atwita asung u bola vipaniki akitwe katigi akamsung kazi tif gani kuna ageta asung mzuma ya hansi gete gu mzuma antani ngwa kubwa kazi tif o mzuma tikwa dze kazi tif ke gu a ota asung ta anhike tiku inyuma kwa gya sizin a un amgeta asung ke sizin an tuenda sizin tuenda teuki seven tuenda kan mwata ki tindzi msung player sansi genji mitawa kam tigi akam sung stile mbos ngani kuna msung vipanina si tuturu tiga si kaga njwida msa stile istani gita genji mitik wadze msung ngana kwa Oswin Apoles msung tikwa singina ki kama sing Johannes Ikram Reiners msung tikwa singina ke kama stile mbos tama sung sizi na katani kwa tin e asli do priye ke kama stile mbos tama sung sizi na kam gitutro akam sung ka katani kwa tin nge sigin hui kama kwe ke stile ki player sung taka kwa nguya nguya dam sung ya nguya tikwe na dam sung tikwe na tradibita a nguya tikwa tse ati ke pola ke kwa kwa mke kwa ndam sung kanda sizi nga eti kwe kam gya sung mkwenye kama kweke kamgeti kama knockouti ngana kwa netbang hege MTN mgeda asung kanda bola santane ki gya ya real sidze tam nga kawa mma kama geta niya kwa kwa da msung atwa tajiba aliku akuma ageta anji mtima kahunge oka akwa singa tinima tuwa ke Richard Baisa polo kwa nisiti kata aspa ni mekoda mikuwa sing bola na ngsung mzuma ngarite baike gumu geta sake spa mantlangu sima geta ni akwanya tikwa dea e Richard baike gu samkelama mzuu ya sima geta ni akwa tuwa sianda tulu kama kweke sianda tulu damsa sianda tulu tuwa igeke gu kanatani paningamu ike kama geta ni akwa kwa amtiki akamsumpolo kwa nisiti igani kuna paningamu ike filanda ya maya ya maniki kuwa ya kalamani kikuwa ya mamzu wa magi unumero mti kawatisi nge paningamu ya timbo ngumu kama kwa damsumpola kageta kwa mke half time katuwa kipola kifada msum kawatiki paningamu wing kawatike paninga mungu ya kweki mjusingi hima ge mtima kanki kundi sa bola gani kwa gani kuna ke e World Cup uki tige ma mtisa ma kanki ge paninga mungu ya bet awe premiership kia komisa la si nkhawe ka anasinga anhing tuwa ti tonyo ki ye ama ki saki mjwe ngwa kwa kwek aki kama kakula tam taka watike amuni ngangsing a kwa mki kwa nda ziba ngali kwa kuma ki onurti nsiva nki nika bola mkama kwe ngatani kakatia msung Richard by atu kala nga wapolo kwa nisiti ziba ngali kwa kuma kita sika manga watani ya suite ki tezirika chorota kita asabola magi tani ukam kwa nda msunga kira kwa mki ka mvipani unga avasika kadibi ka gagala kambu ngumse yer Steph FN fiertane fada nwe kamba ya ntuaka wakutu nga gnyinka ku penalty ofu extra time ka itake draw nga hike Stepha sinwe kira ka itake pende nga ika nga ka vine nga hike atoke nga pende kau walika atike paningamu uhu nga ya yata msonsiki kuk ayata nga utaunu ya getifa na msonsiki nki odzala itane geta kiwana ikopo huu yeke za kama kwe ya ya kawa getale atike kige ya liha ke ya fasi kuna watike paningamu uhu nga ita anjiba nga liko akuma
2: che muade kwa no te ya host panisa ta mase ko half time ki ya khata ko khasi ka wara ga nyu ha ya hasa ka de te mnwe tsame ga sa sa ka ka tsame ta ko ga sa nyu ko tseka go tsame ndote e kere ga sa tsanga go se ka ga sa e kere ko tsana ko ya go ndote e kere ga sa tsinza go re ta ga sa tsike kwa na zen no ante mo kwa no ka mo spanisa ki kwa nge o kwa tsana ga go tsame yo gam na gam ka sorry Jesus by Qua and Sika Quang Yokoqua Kwaikana Tita Hono Polo Kwan City Qua and Sika Ha Kwang Yokoikana didn't temor can say Kun Sarabek Begon comes by and say Kokomaka and Eko Kwan Sika Temurukan say Kokam Yoka Komakat and Temurupol Kwan and Krak like Eher or Kue Wokosako Yamka go Hakwa Yam Sika Singeko Noma. Niguanam kaha, riches baik wo tave kuhe e guanam ka ku gyaku kate kankasa. Ntema du kwang kanspan sakara kwa yahanywa kwa sa ku katen, na te ku sin kwa kam tema gundote ikirkasa yam ka ukiri kasa wukiri na nta i karan masais was hazasa kasa inyarita. Riches baik kwansika ter kum tema ku position, yen ancestor person kwansika, polo kwani kwa nyakan der tak person dem. Tone rizas baiko wadri dikona kakwa gyamsika nupolo kwa nikwa tui kadikona wotake polo kwa nikwa tema nikwana obsaiti kakwa nsika tui kere wose nate rizas baiko obsaiti e wotave kakwa nsika takwana kwa usika atke tema dikwano tuta unspanisa woha utave yo wikakhan Tahun kia lekar tiap tiap mereka dengan kamus panis hati ma, khas hati ma wohau tawe kam yoika. Tahun ate hari kamus kita cung kaku sikit tiap mati. Fit saya sikit cung kaku ata. Polukan itu angyo saya sikit cung ata. Rizas baik kau an sikit tiap mereka four kira an saya senata. Tahun suit on target tiap mereka polukan itu four kira kaku an sikit angyo mata. Rizas baik kau. From kira zarna ta kwa sika ta khono goal attempts e temo de kwa ni polo kwa ni kwa sika 5 ta khono riches by kwa an sika 3 e temo de kwa yam ka ukire kwa ukire na temo ni kwa sibani sayo kwa sayo kwa kwa kwa ta ike kwa nazi ngie ukolta ma kwa kwa kwa kwa ya kana ti ni kwa sibani saki ta kwa ta sika ava sayo kwa ni temo de kwa no bedwe prime sub temo de kuri na ike ngie ukolta ma kwa za sayo kwa sana kwa kwa kwa kwa ava sayo kwa hiti ike kwa nzi te kwa wadik ngie ukolta ma sayo kwa ava sayo kwa ni mbora si yam ke iyaga se ko se tsekara kha khwen ike kwa den de ko ko masai se kha ko se ko tsekara kwa darita atemo ru kon boroz de mat an sun ike ko de pasi ku zita mat an kara sun kara ngi ko kha ko date ki patsa ta ma kha dango ma kha ta de ke iyaga de tsams ki yan mutu ko defender ko ta ma o ita de tsams ban sa gyam yoika temo de kon kha atsam kha ate ya de tsams ke temo go Polo kwani kwa ansika temerukano sinza sene tete modis kamtema temerukano akwa ansika kana blender atwe yo temerukano aya temerukano polo kwani kwa ansika sinza sene ngamanu rizas bay kwa ngambere kha ayam kara wokrina 11 kwa hakwa temeruk khuse no kutana nka pyero itama inza avasi yako mia kera kwa ntsamsa sinza tema avasi yako keze kya tswa temeruk tsamsa eki eik e khasunga ka kam ka tem polokan ka giawa wa ngie ka kan na na rabora sikara o tunu temen ki ba maham temati yao sikit sungkara gwe ka rabora kam so ki gwaram ka tin kara kara def en dam ki ama kam temang o ta ko kenze ki ka de temen gonam ka tinu reses bet ka tinga de kara de len ta az ngie ka da polokan ka ka benza ku kara ka amwa ka tetere go bora temen kam so ki reses bet giam kana di bora ka paro ki Rizas baik kau di cuman kau anu lencat ngi aku ramah dia kapas siat cie. Pulukan kau kau iya kau cah. Zakala ham cuman cie atam siki. Dia ada borak kau iya kau cah. Pulukan kau kau dia kau cuman dia tapi cuman player jang kau iya cuman ngi aku ramah cah. Zakala ham cuman ada orang ngi karik iya aku borak atam siki. Borak cuman ngi aku ramah cuman giamza. Rizas baik kau kian kau 1 2 1 2 gua ramah cini. Dia kau borak pulukan kau aku ngan tak kau iya kau kapan aku cuman dia tie. Pulukan kau ku karik tu yang dia karik dia fenam ham cuman cie. Kabinza aku karik Rizas baik kau inza iya kau cah. Kom tu baik karik kau ramah Cuma nunggu konspen sedemak ukur ada pulukan kau tu ya aku kata kata borak kau gigu sini kau ya kata. Rizas baik kaji borak cuma dek aku. Rizas baik kaji ku sini kau tekan dek kata. Nang mana kapas yang rizas nama cek dek tu. Kamu cuma cik apa dek tu? Uta koko. Kamu cuma giam nak giam muka kaji. Kau nak kau kain zapas yang gie kata borak cuma am susu sini kau. Ya gie tu kau benzak kau kau kamu kau kata pulukan kaji. Uta koko. Ku kata kau tekan dek kata dia fencam ki. Amagar nang haru nang mana kau yang gie kata kata. Polo kwani kaji bora tema rokanu polo kwani kaji nga za tu yange kare kai kai ka bora tema rok len tan gie khotya yange ko khom tabe kare ka piro tema miya kare khoda tam suki rizes bai kaji nga khor go sun kare khoda season gi season ku kare kham tema nga za pasare ko na gyamza khara khoda tema kai za ku kare khona gyamza khara khotya ku sun kare khara defendam ki kham tema ti sezi gona ko tin gyam ka tsaka gyamza khara khotya gyamanza ya khoda tema rok go ndo tin garang aro gyam na gyam ku kare ka o gi pasya kan khara khotya Yang je ke borak lainnya ke karah ha? Kau ngajian borak cuman yang je ke karah ha? Guanam Gatin, in the Hancock Pologan Gaji, Makala Ham Tamati, Guanam Gatin Pologan Otaho Hotta, Takala Ham Tamati, Timon, Yak, Akorabora Ham Tamak in the Passetti, Kaogi Borea, what the reasons Bekaji, Guanam Gatin in the Kiankoti, Nanakarakarat Gimsa, Otaho, Timonic, Yakaki Parabasinki, Bas Ham Tam and Giet, some single cooker got Ekanza Passiata, Yakaraka, Ekarbas and Yaki, Aman Otaho, Amra Kitako, Nan, the Karazan Namachinji, Guanam Gatin. 1 2 1 2 kian kan khadi tader khroko koi ya khata pollo kwanika cheban ko bora ya kai ko gem gem ka ya khata rizes ba ta garna ko khomta ba khoma ko tidru ko ko gwam ka tinu gem na gem ko ka tel zezin na ma 25 kara ko am au ta ko dala kian kan to ti a ren vier tag minute ko ge te ya khata player jan ka pyoro mi ya kara khata che marukano Gitwere, Augustus, Sondag at Fresica, Ten Townsman at Yamate, Bedway Premiership, Yamsen Akati, Uga Fresica, Waswan Zazitama Okinati Tiamaragano, Ziki Tiamaragano, Kaiser Sivka Unanaka Eteramanakati, Dorosiki, Orlando Paras Kakatamatuati, Koy Akan Doroski Kukova. In Townsman is Kazatama Okinati Tiamaragano, Polo Kwan is at cities up. Sorry, retails by sa. Jago ne tiamo yung ikasika 5 dia de sa tiya siya kung kinama ko. Siwele wele sa tiya sa galaxy sa kasatama. Betwe premier sa tiamo yung 5 dia sa kasatama. Ava siya kung kaja yung kaja tiamo yung kano. Dia sa de yam siya kung di kwari season ng enza hang kwa. Kwa kati yung kano ng towns pa nisa polo kwa nisa. Retails by sa kwa ang yung kwa kasatama kwari season ng wakir kasa kya ti. Tiamo yung kano dia kating kwa ang kya kara towns yuki. Kukara kung kri di toro kung yeti. Yako yako auto guya kwa retails by kati. Guanam kati tetere kati. Itru kara kung zaka. Come to my cheek, cooker, and the caravata. Come to the other, the Kalanki, and get the other. Play young John, the American Polokan, and come Yoma Kunsa, Tanga, Yamagia, and Yoma Tarata. Seven good to Yoma Tumata, Guru comes, Siga, Yamanokano, Hoko, and the Makari Kiris in a tear. Reasons by come Yoma, Zazanama, eight Zikali, Tiamantokano. Seven got you Polokan, come Yoma. Ama tema de kanu chiwa kha kwe kha kur kamza keri keri sen ku karo kam ku kad tsakam na ta ya tere da kam kure na wa kwari kwa gore te nya kha tsam kha tema de kanu support ana tema ya kare kha kwata mu ku kat na ta ikara kasa kan ku kan span sa wukire kan za hangare da kapiro mi ya kare kha tam si gwan ka tin ka ben za ko hata nga nga na khabara singe ko kara kha tie mo kan tie nga mar tam span sa da nga ma kara kha tie da yam san da dri iris ka da kam ka gwan ka ko ko ji to ki tam dam sa ka sam kha de ti desert ka zon tan ya so da kan ju ka para ki se che su su na tam dam sa ka tie mo kan ko ne he rises by ka an si ka fo bol lo kwan ni ka an si ka tie mo kan tu ha di kona nga fo ka ko tie mo kan za ri za ba ka ba se mo kha cha gwan ka tin ka Piero di mia kaya ka ko ngara zazin na matichu Tewana siyaben der tama kam tama jia osiki makala tema do gwan ka tin tu yenge kara kota na ta gara polo gwan ka kapien za karo ra tamse gi parati men gwan ngodi gam za ya kota ke ya gara polo kwari ka sun kara ge kara kora gam gam ka tema ze tere tswa gwan ka tin ya ko ka zikali kam tama go kama dar je bora nge karo kota zazin da ma 20 gam ka ta ti bora tema do gwan ka tamse gi Rizes by Kaji Polo kwa ni kadi rizes ba ko chive rizes ba ko konza tsansa karata ma tema kanu ki ko yo yo mu ada polo kwa ni kadi a ka gi am ka da di bora ka pare so gi tema kanu gwanam ka tema ni tsamu sa bora wa no cho gwanam ka rizes ba ko tsan karata ve wa a gi ya karata ke ti tema na tsamu ki o tu nim gi ya ka ta tu ya am ka ra ka da tema de kanu gwanam ka ti na za bora ku sen ko se ra tsamu ki Takkan gam zaya kau ada zazin nama cendi. Kau terus kau dek ezabaran kau jauh aku. Kamu tu mau aku tu yang jaga kau dek gam gam macam mana? Zazin nama 17. Kamu kau jaga atau sekian sama semua kau yang aku perlu kau. Oh, jago hati kau dek. Sapu tanam kau macam tu ke makhoru ku khoru kau tam ku tam kau. Naja ikar kau ezabaran kau rendah ikar kau dek. Atam suai kau zaman kau sungguh kau kipam ramai apa sih kau kau. Kau ikut borai aku ada. Ye kau rizal berkat darah sapu kau tu lentas tu gam gam macam. Borai ye kau. Polo kwa ni kwa giam tati bora tema ni kwa nkapari so iki. Polo kwa ni kwa jibora tema ni kwa nkano. Tiamat Debian, King Zotin, Sedia, Kumedia Hamtamati, Tiamanogan, Zaz number 17. Kiawa, Kumedia, Mugia, Kamasiak, Tangaraka, Tiamaka, all Senate TV, Guanam Gatin, Jacoman, Guanum, Rizes Bagodik, and the Capiro Miak at two Yanga, Yamaha, Bora Yanga, Player of the Pulakan, Benza, Timonic, Avora, Yamza, Gokan Yamza, Yanga, Karaka, Ben Fifth, Nitio, Kagitia, Guanam, Gawan, no talk comes to the Tiamanogan Getty. Seven go at the Rizes Bagam, Kiama Tiamanogano. Gabiro Miyakata Rizes Bagadi Temanogan Sapotana Tama, Trima Tantio Yakana Temamuku and Chote Eger in the Ranabas and Gogrita, Sapotana Tuya Matarana, some Spanish and a Kansa, the Demarin Sams of Guanga Kukaji, J. Morgan Guanga in Gabiro Mia Kadakata, Bolse Temanogan Rizes Bagansika for Polokan and Kata says it, so near Atekoma de Guano. Says him Kiavata, Amakuka Zikalim Karaka, Karada, Polokon Gana, 2 years out of Kamsuki, one Katini, Yankee, Gotarana, Tamanaza, Barakus, Kamsuki, Dear and Yakati, Pasia Karaka, Kalbranko, 2 years Ekeha, Kapensan Yak Kukarafata, Polokon Kumedi, Outahota Kamsuki, Ye Yakata, Polokonico, Gorm Kautahoka, Setrakarik in the Gatra, Lentas Yakata, Zez number 20, Gorm Kamji, Yet on a day, Koya, the Rizal Bell, Havanatin, Devenda Makoyaka. Yang ye cuz the calling out the whole water comes to keep, who carrot caravana zin matunji, and the pasia caravana de Morgan, that begging alcohol to the carota, Zikalim Kikati, Ama 1 2 1 2 Mugara 2 years eight had some soki, Guanam got in the riches by the Tiamaruan, Yakle Yakata, Pulagan Gamba Kuwaseti, Kumetian Kikaravata, Amangi Karakam Tamakara Zikalinki, Zikali Hamdam out the Hoka Yamna Yamukati, when got in our critical and Yoko Tutan and Zikali Gamati, and the pasia of the Tiamara Kumet.
1: At Impola King, who to a cabbage court and cracked a letter, says him again, and it was a lap of Pola Pola Maket and a quack one kitchen, but I get a quack quick come away. Sick up with come de Hong Kong, Terry, Tati, Dividend, oh, Kibang, two abalis and where's Unga? Otino, talk a little. City talk, sun and rice. Sun and rice come on a night walk. Sunrise. Need hung a sunrise come on now. Malokwana get it side, says in 5 minutes on Nichtin Amapole. Pola tanketa apolo kone city wa sunrise ate pola ke kwa kwa mke kwa na mkakala da sisi makera na uzala kwa ya njiwa kavisata gudibia gede kata wakate pola ke kwa kwa tanki mba chonda geda kakubazala sunrise gede akata wikuki kada katika wretched boy. At the Polaka Quakum Kiwan, I'm Sigatan Quakumina. At the Kera Cotiopola, Sikakala Casinka Market and Attempt at Anaketua. I reached by Ket Agi Gerapola. I get a click higher. igera simnozela kopola msingata ngwetshula tene ngwetsengi tamtshula da kothe wona kona pasi chinji a tene ketewa 25 awalala khanqa da kothe wona kha kona pasi ngi igera simna geta ne athu qinqa kopola chopola makete na kwa kwa msimbola geta tetro da ngi singa gere ka chopola ka chopola ke kwa kwa msinga geta otso le da sakha ke pola a Richard Bay ya polo kone siti e pola mpola tene keta kwa kwa kama kwa So at TV Zero, Sunrise Auto. Richard Betana Kulatimu. Tell me going to Manga Tubatala. Peter Way Premiership. Player Tay, get out to me. At a Polaki Kokom Kikwan Sanga Kira Kodiva, Kaya. Amaqala da sephola makete na khoqoda kore thathama ngqo tsikaqala ka sephola makete na khoqom ke tshimara msinga tsikira go dipola ya tane ke thepola ikubo tshinga pola tsepola ke khoqom ke kwa ya tane ke thewa igeta sing makete na tsunqa kwa pola ichopo la makete na khoqo tsikira go dipola go tiwa go nahana tshinga wa tshinga wa igeta sing makete na uzala kwa pola singa gere khetsa pola ka tsepola ke khoqom ke bone msinga tane ke thewa Polo kwane siti gere tletsa pole kadam singa thate diwe atse pole ke kwa kwata sika kwa kam ta gere kuti bata tene khanto da kone tsong am se pole ng kone ki am khakala ta se ke ke ma ke tene kwa kwam ke chimbo e monita ane gen 5 ta Utsawa, sanga kuti pola teng ngakatse pola ke kwa kwa mke ngone msa kuti ore kona pasi ching msinga kere kutso pola to wa tsinga pola ke da simono zela kwa pola da msinga kere go diwa tene ke tewa go diwa da khana hi tang ko nna ba nna ba da khat ge da tam tsula go wa tsala ke da simono zela kwa pola tse pola ke kwa kwa tene ke ta ritse be pola ale khone a walala khama khoi ke sing apne go tata go ne pa sing ngamaleni khona da msata ngere go khoda kere go mikaba nga ari a ngata ke pa ke te go a ke da samono zela go pola go di bana tla go na pa si ching sunrise gera khaling e ke da samono zela go pola ke da kuwa a ke ta ke ka mtshula go khinga re go mikaba nga ba go di bana hana nga go baleni khona a tane ke ta polo kwa ne city bola polo kwa ne city ke da samono zela go pola ta mtshula da kere go khu a tane ke te we tswa khinga pola vipa ne kere tsinga ba ya I'm singing, si kere ko kaya. Akiata mwa sister minta tswa minta pola tena at bezero at pola ke kwa kwa. Tika kela ka singe ke mam gera ne uzela kwa pola ke ma pola ke tena kwa kwa ke kwa. Ta tang kwa zela quick kama kwe. Ya quick kama kwe quick kama kwe. Tswa. Nsing diata minta supa mpola ke fa. 2-0, Richard by Matisa. Awana polo kwa ni city di polo kwa ni city madibida kawa ngui. Ama kala ta sempola makete na kwa kwa da msinga tene kete wake ngalata. Sigere kwa tibia. Ikhabi kuwa tena nga kada kutibia ta kune kutso ngui. Angeta tom tom kunhawa. Ebali sati ikata kata kutio da kuna pasi ngu atuwa tuka ngu pola. Atuwa tuka ngu pola. Akira kuwa mkia ngu pola. Kutio da kuna hanati ngu komedi. Komedi ya komedi. Kira kungalata kipa tsote kawwana. Kipa ngui. Matebula. Matebula. Kutio da kuna mwani. Ngati pola kia kwa kuwa mkia wana msinga kumi. Kuda. Kira wenga mdibi ya kia goda. Akaketewa. Akira samuno zela kwa pole kletsa be kata kete unga de kuti wata kwa kumide kate kipa kata uti ngwada tibide tsoka kipa tisa defender kipa anai kule maigia atse pola ke kwa kwa ta pola kwa dibi ngwa mi kwa ikama kwe msinga kata anwada tibide tso maka kwa utere tasi kwa khumi Pola kera kwadzela kwadzela kwadzela gani tewe sisi vipani keta angi batu. Amsa pola kanga na tia pola kekwa kwa mkia kwa na msinga tamtula keda. O nga nga da keda kakamsinga mene uzela kwa pola kutiwada kwa ngale. Vipani aketa sun ya uzali mana. Igeta sun ima keta ni akukoi pola. Amsingi keta khabi kama kwa igisun. Bola ngwe igisun nga da sui kuwata. Ate pola kekwa kwa datane keta Richard Bay. Masi wala ya otingwe. Ate pola ke kwa kwa kha kuti wata pola ngwana akegeta kwa tsheya da tsegu diwa ate pola ke kwa kwa mke kwana kuti wata kona na tsinhu ataneketa tsuna tswadzana travela ngwa gere kukhuwa tsikakala ka sepola makete na kwa kwa mke tsimo de tsaida ya ncamnce ku pola na ncinga ibalisa tsita pasa kwa ka nceka tsada gere kutso pola gere ncinga pola ka fisata tsepola ke kwa kwa tan kwa qale ncinga sigere kwa ke kha.

Ekska FM na 107 ngikene yakala ke mtsake mtsamuso ngcando mtsake timbo eola kha mtsake ke kumunchumke imtsatitika ngumxhamo mtsake singicamtsa ke motomi ke moha hwa modimo mtsavite ncana ke mtsake xala cimhlo ola kha mtsake ke fobi ke cimtsa ke 5 minute ke timbo e ke xala cimchume ke usikana khona mtsa oka kha mtsake ke imtsatiti aqoqeqwa mathi kathi khwamaka mtsawu gqawu kathi khwamaka mtsawu qham kathi khwamaka mtsawu lungusa ke cimsinga e o titi singa e teka usikana a qhem tsawu ka usikana a kon ham tsake mtsapa si mtsatu tu ku singu chike hewa chijala singe mtsawu chike wa chimchumge mtsawu chike kang atom tsa ka jalam tsa ka khang ya mtsake cimsinga ya chi o wola singa ya chi ma kaman ya khwa o kaman ya qham tsa ram chima kang tsa panga chima kang mtsawu sing hi ke ka usisi ke e mam tsa ka usisi ke jalam tsa chi wi sikan do a kom tsa ke pasim tsa sing hi ke ke titi singa chi chi ai wola singa chi chi ai chimu singa chi chi ai ka e ka nga kham au ka usisi ke e ka nga ang chi ke a khan de ke apa si apa nga kau sisi ke ya jala apa sa apa nga kau sisi ke ikan kama apa sa apa sa apa nga kau sisi ke ya cuma ta acem doa ta awalan doa ta cige awu zalan noy ke kau sisi ke ya kajala sun kau sisi ke ikan nga cuma kau sisi ke ikan nga doa a ta cige he ikan apa sa tutu sing he cige apa sa tutu panga mca sari ikan koi kage kaham sa ke mca fite cetani ke sa ke unless you are born again mca sari kau sisi kan doa ke yang ngut alia e ciwi sisi tutu ta anho ciwi sisi tutu ta anho ma ciwi sisi tutu ta ajala a ta cige ikan apa si au jala uchiki kang pasi autoa ani teki ajiwa ama o ajiwa utoa chiwisi sing heki ki kai he acho tsagi kala tsam ke o kai a kang kang tsagi kala tsam ki mam sima kang acho ta koma sima kang acho ta kham kangkui kana he acho ha pang kangkui kana acho ha lung sa ani teki angwa a kangkui fa angwa chi jala sing ka e kang a hui a ka e kang a nga chwa ka e kang a khwasa a ta pasi au sing u chi ka e o pasi o panga u kau sisi ke e hewa chijala sengke ya apa si anghi ke ki chimbo e utitia e chige he anoda ha o chige he anghoa tu senghi ke ki awa iris taka ki ngau chige he kang akang a iris taka ngau ki chige he kang apanga da atam awu zala nao ki kau sisi ke anduwa hea chijala sengke ya kau sisi ke apa si awa kau sisi ke anghoa kau sisi ke atoa a tam ta sengke ke he mcha ngui e kau sisi ke mcha akang awa chije kamta sarat kan kudena kam chati ki o khu je ki achi gya a apa si agun chinji kausi apa si anawi kausi sika e ka hang a ful ki ka wachi ki kan ki tia a ful ki ka wachi ki hwa ki o kawa asin te ki chi ge kan ki o chi si si sing tui jala a kan te ki kan ka musi si a o chi je vam sa sin te ki kwa e kan ka musi si a ngwa chin ngin ngin hi a sa chin ngin ngin a kan chin ngin ngin a panga chin ngin ngin sa sin ki ka wa chi ka e ka hang kwa a ngawi u chiwi sikana kanga chinji u daki chiki hema ki chokta o chiki hema ki tupanga u chiki hema ki tu jala e tama ku ehema chiki singa ka kakua kia chiki ki jala avuka kakua kia chiki pasi ami tama tuanghi ka mani ki nga mutuanghi ka mani ki bakhania tama nghi ka ki kwa e o chiki ka ma gulit au chiki hema akahi ama na nodaka chiwi sisika e ha jala mi ma nodaka chiwi sisika e he kang una akumami wan kana kamu sisika e ha ama ka tika ki atuhu chinji of atuhu jala chiki sing kana kamu sisi asing chiki e kang ma atu chiki kang jala ata atua a gulit a chiki e asing e katoa katoa kwasa katoa o a awi a tamar chige ha asing u chige kang afistana kuna wa ajiwa ama o ajiwa banga chige kang achi jala sangya thwa wan ka em sang mut alam sang em titin doi m cha alung sa chige wa ka jala sangi thwa titin do m cha alung sa titin do m cha sing u ka ki a chikang chige ka ki kuna kwa chige ka ki bahani kwa ka don chi of ka bahani si eta mimoni wa ng usin hi chi ka imoni wa ng o fustan kan kwika e ya chi ami ki chimbo e mu mang mani wa ng o ama ka ki ma thisa ka ujal ho ma thisa ka to ma thisa chi ka na ki ka ko ma chi wi sikan do ka ha long sa chi wi sikan do ka kha sa ta ki sing hi u ofa chin ji u chi ka e he a kham sing ka chi ka chi jala fa kham sing ka chi ka ya ma agani ta ma ajiwa banga kajala sang ajiwa kulit a kajala sang atam dua ta atitin dua ta atsi auzalang noya auzalang noya ki kan e auzalang noya kan
ke mi kata mi katso mi kata tswa kona a khamtsika na mi kata tswa kona a sinini ka tsena ngike tshiwishi ka ndwa he a khango tshiwishi ka ndwa ke a gqulu tshiwishi na ke a gqha thimbono a wa simte ke kuqa kwa vhutsimsa qando a vhulongisa qaqi ta qamata ke ka wishi ka ndwa tshike magi sinqwa ku tshike magi magi sa qoka ka ku ke nqa daga bakhansi daga wishi ke aqi namtsa samtsa musinqa ndwa wa ku na di here to musinqa tsa ke qomunge wala khamtsa ke Fui ke kamsa ke tin monitor.

Alex ka FM no nartin siwa ngay ni khara kim tsa cha mo sin ngay kam tsa ke wala I im tsa ke oma ta ko kwar ke kam tsa ke kui mon ngum kim tsa wala ar dumi kam khoi ra kam tsa te ke fefi ke kam tsa ke tondo kam ni te ke im tsa im tsa kala kam tsa ke wisi kim tsa kwa he ki sa wam tsa pro kam a tsa ngum tsa sing te ke im tsa chimbu ma im tsa kwa ke kam tsa ke wisi ke kam tsa tsa sing ka le kam ko um tsa tsa long sa kam tsa ke he ke ke ke wisi an do a tsia ka tsinga wa tsika ha kwa sam tsa ka tsinga wa tsike ka ha hu im tsa ra tsa sing kala ke kho ko man ngo tsim kho ma tsala ke a tsa wa ngite ke ni kwai ikang ma tsa tsa ko ga ma lan tsa la ke mama ko le ma khu sia ma ngite ke ni kana sona ha khu man tsang ko ke ma pa si mo sa tsang ko ke ga pa si ma tsang nga wa ma tsika mi e ke ke tsio mo tsika mi e ke ke a tsam sing e ma tsika mi e ke ke tsam khu ma tsala e wo la tsala sing tsala e ke he ka u si si ma tsu ya sing ke ke ka ma mi ma sing ke ke ka tsala mi ma sing ke ke ka tu mi ta ma ngite ke kwa kamang mo kwang ka tota watsi ya ti jala sang kam at mo kwang ka tota watsi ha nga mi kam at mo kwang ka tota watsi ke ikang akwa sami ki tsum sang ai nam tsa sing de ke chi ke ikang ang ni ta wa ke he he a ka ke ke ni chi ke ta pasi mo ko tuma kwang ku sa tsa na pasi mo ko tuma kwang ku ku sing awa sing ha ke ki kuna o awa sang ha ke ki kuna wa ta ki tsung ku ika ang awa tsungkuika ka tsala sing tsungkuika wa tsungkuika e ka nga khwasa mi tsungkuika wa tsungkuika ka tsala sing tsungkuika wa tsungkuika e ka nga mi tsungkuika wa tsungkuika e ka nga khwasa mi da mo pasi ma sing hi tsika ang mo pasi ma long sa tsika ang mo pasi ma ama tsika ang hi ka ki ma guli tsa ka wisi sik e ka nga tsala mi ma guli tsa ka wisi sik te e ka nga to mi fan tsam sing ai o wola sing ani ne e tsike hi ab plani a ka tsa te ki mimoni wa katsame e wola e tsiki ka to mimoni wa tsame kwa tsiki ku nka ka ka tsumami atu tsika na ujala agi ti tenwa tama atwa ngi ka ke amani kwa wa ta ka usi ke ajala a atwa ngi ka ke amani kwa wa ta tsiwisi ke atu atwa ngi ke amani kwa wa ta ka usi ke atuma da mar atwa ta ngi wa ta ne shi ka tsika u gulu ta tsike wa tsijala singi agi tsamsa a ta ka ehe atwa ngi ke ke amani kwa asinga ka va tswa ngi ke ke amani kwa gori khamaka amani wa ta ngi ke ke titya e asin u ta ke mitsamsin o mi wala sin tsia kwa kwa ka kwa bakhani ta ka bakhani shi mo pasi ma sin ri ke ke tsike kwa kwa kwa ma guli tsa ka wisi ka e kang tsuma ma guli tsa ka wisi ka e kang jalami ma kham tsike wa ka jala sin ma kham ka e wa ka jala sin ma kham ka e kang tsuma mi ta ma tsoa ngunga nwa sa tsike ma tsoa ngunga nwa ni shi tsika na kana tsumu shi kwa na wala wisi ma tu tsike ma o tsike ma panga tsike ma qhe ma pasi ma qhe tsike ka thung thung ma pasi ma ngike ke ke ma o khonwa tsi khonwa mo khonwa tsi khonwa ke ka ngwe ka e ma tsaya o

Holy Spirit, kore cha mtsimsa mosenqando wakhe tukembe tukembe kumtsimsa mncana mtsisa ke qala cha mchuma sonda kha chunchuma ke qoma chunchuma ke mtsati acama ke aqhuma ya aqhawa u akhe ke ti aqhama mtsake fa ifi cha mtsake fiyerta kha monite ke qoma nge ake wisi na qona mtsate ke mtsa kola ya singa e mtsati ti singa e ka wisi ndwa hi mtsa ngho to ka wisi na mtsa kwa ti ka wisi e mtsati sa tu mtsa chwenge mtsa moni tswa u kna ka wisi na mtsa chwenge mtsa moni tswa a ngho ka wisi na to ka wa acama ndwa u a wola ndwa a qhe ka wisi ndwa ka chwa jiwa senka ke ma a chinchi chika ma a nka wisi kana ma a khe ka wisi e ma o to ka wisi ta ma tswa tswa a le khotsi kana ma tswa tswa a goli tsa chinchi ma pasi ma ngri ka gini kwa e ma ngri tawa ma ngri tawa ta kwa e ma thusa ma thusa ka wisi ndo a khe a ta ke a khamsing a titi o a khamsing a khamsing he ka ke chike hi a ngho tu no ka ke qa khui a goli tsa chika ndo engkau jiwa agul cacikan dua engkau cuma agul cacikan engkau tua awan tua ke kalak cem ke masing cikan dan wang kali kalak cem ke masing cikan dan tuna tamagi ha kama cewa kuang ma acew ta akam cikan ma acew ta akwati cikan ma acew ta angwato cikan ma acew ta agul cacikan ma acew ta kam cikan dan tuli kue ma wawana cikan ngami kakung omi kawas singkat digi kuang ma pasi matutu kamsa kawisina pasi matutu ngakwa kawisis gaya ngekegi wala singa e tike ma kole ta wala singa e tike ma kwa de wala singa e tike ma kham ka wala singa e tike ma tsok ta man hete ke ko akwa e o tsam singa ang tike ma wa na tike ma ka to ka u sigana a tsuma mi ka u sigana a jala mi ka u sigana man hege ke ka thota wa tsi tsala kha mo khwe o ka thota wa tsi ya tsuma kha mo khwe mi mtsa wala o mtsa tsam singa mtsa se ko tsi o mtsa ngo tu tsi kana ka tswa ngi ka ke mtsa mani tsho wa ka u sigana mtsa mani tsho kha ma ka ta mar te ti ke te ti a tsho tsa kwa ntse tswa ngeke kule ti mamsa tlo ngo tsike tse tswa ngeke ke kule ti mamsa wa singa tsike ta kausi ka ndwa anga ke ke jiwa sing ke ke tsumsing a e wola sing a e tsike he ma nawa mama ne o hada tsike a jala mi moni o han tsike o khama mi moni o ntsike o tomi gundwa ka ha wa sing he ta ke ma tswa thusa tsika na ke ka khama tswa thusa tsana ke ka o ma tswa thusa tsi sika ndwa ke ka ka tsama ta tsike he ma kwa ti o tsike ma dung khamsing o mo dung sing he wa mi tsumsing mi walasing mi titising matung jala ka wisi kan do engka sengke ki kama unia kwa mi tsumsing ai tsa ge chi ge kan aka ne tsamo anwa kana tsamsi a tsaiga duma ngui a unga ngte ki chi ma ke ma ke o chi ma ke ma ke tsim chi ma ke ma ke ma ke ko ke ma ke sing ma ke chi chi nga ma ka ku nga mi nam chi nga ma ka kwa tsa mi o duma ngui a nga ne shi de ke ne gandi a e ka ta duja khatsi ka na tsumsi ha kwa mi gandi e ka ta duja khatsi ka na tsumsi ya pa mi gandi ka ta ka duja khatsi ka na tsumsi ha sim ju tsa o chi de ha ka mi a unga ne shi ka ka ti ta ma a tso sing o a to to khamsi ka a tso sing ke ki chi gan duwa ya ki ko tsika na ki ko ko a le ya o ka tlo ya ka ma ke a to to ka ka wa sing ka te ki ne chi ka ko ki tsa wa kwa o ka tso ki khuwa kwa ki ta chi ma ki e chi chi ka ki ka chi ma ki te chi ka ka ko ka ki ka awa ne sha tsike ka wisi kana ke titi ando awa tsika tsike ka ke titi ando ta titi ndo he awa ngasi ka wisi kana awa ne shika awa sinke ke ka tsoke tsike e kang ke tsitsa awa ka tsoke a plan ya e ka tsoke tsike ke khuya tsoke tsoke tsike tsawa ta ma a tutu ta awa ne shika tsa ka turu ta awa khamse ka turu ta a tsawa ka teki ka e he ang ho tu ka tsike e ka e he a gulu tsa ko tsike a tung sing ka ke amanya wa ta tsike ang tsuma a amanya wa ta tsike a jala a amman ya khama chige ta ka to a planning to a ta planning chige he asin ko a planning chige he agu ko ya jiwa ama ka ge kala ke masin da chige to to mi kala ge masin da chige man huli ta wa ta tsum singa a e o fu la singa a e ma ka e ma to a chige of ka e ma kham san chige ma kamun ya khomi chima wa a chi ami ge tsum singa a hum chima wa a jala mi ge tsum singa a ka e titi ku ngami ma ma ne wa ta an ko ta afistan chige chang ho tu chigi sing tam cha guli cha chigi sing ta ka em cha tswa fistan chi kana om cha tswa sang ni chi kana om cha tswa sing kwa ka wisi ndwa om cha tswa ang o ka wana ka tu sing cha tswa ang o ka khama ka tswa ang o ka a to wa chi ka wan a tam sing a wala sing chi ke kang a khama chi kana ka ha guli cha ta chi kana ka a wana ta ka e he a khai ka of ka e a panga ka he ka tswa ka tswa kwa kwa tsike ka nga guli ka kwa ka atwa ngi ke mi mone o ha mi ti ti jela mi mone o ha mi tsam sing jela mi mone o ha mi wala sing jela von ka wisi ka ndwa ka nga tsinji u ka wisi ndwa ka nga khu ka wisi ndwa atwa ngi kole ti ma ka nga wa jela khama kole ti ma ka nga wa to khama ta ra ngi jiwa ka le kwa a programa of a ng of a plan ya e ya gi tsau ka plan ya e ya ha kham sing plan ya e ya nga tsama plan ya e ya nga ngwa tu ka wisi ndwa ka nga tsa a ke
tijala seng ka e a ngawatu tijala seng ka e kang agulita tijala seng ka e a ke plani amtsa ke ka wisa ndo amtsa kana tsimisi simtsa ani sikamtsa kana tsimisi simtsa kamtsa tsite ke kamani wada ku inqami de kamani wada ku ke tsotsami mtsinga ma ka khwa mtsinga ma ka ku tama amtsa seng ka wisa ndo jiwa ujala kamtsa se ka wisa ndo jiwa panga kake chike he kanga jala kwa mtsa chike ka mkwa mtsa chike ka to kwa mtsa ke mtsa tsokona kwa maka e tsokona panga ka mtsa tsowa fistan ke mtsa tsowa singa ala a ntse ke ite duma ka tsi ga kham a tsone ke ke ne o nama ke khitse o nama ke khotse o nama ke panga tsike tsang singi tsigi tsika tsishi kwa tsi ta maru mtsa tswa ngi ka ke kamani o hata kona ngi o mtsa tswa ngi ka ke kamani o hata kona ke ntsa ta ma kwa ehe mtsa tsias a singa ka wa ke mtsa sa ka ngi o mtsa sing tsi tinga o tsi ga ke ne gandi tsike juke sa ita juke tu tsi tsai ke kamani ke tsof kamani ke bahana tsima ke o taka ke tsima inga kona awa fustante ke ne tsika mo tsona ke ke kuneng kama qhona ke tshica problem mo qhona ka ke ya kona mtsa sine ke ka wa qhali ma e qhunqwa afistan ke ni a tshika ndo ka ke ka ke bhani kwa na mtsa sine ke ke qhali ma e a sekel tshi qhali ma a tswa afistan tshi o a ngwa tu tshi gising e tswa a wana ka tu si a ngwa tu tshi gising ta ma a tswa afistan ka ka wisika ndo ke tshinga wa ka tshinga wa ka tsimse wa ka tshia ka hola sa a qama ke tsiki ake qhafa qama ke tsiki ake go ke a tsijela seng ta ma ke e ka wa du he tsia he a tsa sa tsiwe ke ndo a ka tso tseng nga tsa lo fa tsa ke ndike ni mtsi nga ma ka go ke ta ma mtsi ma ke o ta ka kona ke nkwe a tung dui o fa tung tsika na tso kona ta ma go a tung tsika na a ke tso ka tso kona a ka ga tse ta ma ka wa tsike he do ha ke o kwe ka wa tsike a do ha ke kwe ta mtsa pa sim tsa seng he ke ke chimbo a he asagala tse uthumbo a ya tswa fistantsi a pa se anghi ke ke mtsima o da kana tsemusisi a atis a khamo khitsi kana tsemusisi a fratsi tama a tswa a wana ka tusi da ke mtsa a jiwa ka usena ke ka khamse o mtsa jiwa ka usena ke ka qama mtsa wana ke kana tsemusisi holandwa a o sing hatsi kana holandwa a fistana tsi kana holandwa a wa kene kwa ng majiwa qali kwa ho kwa ng majiwa khamo nge ke kene tsemusa qai kwai him wa wana katusi kwai him ka wajalami mamutu wa wana tshela sema mutu wa ntoto tshi tshela sema mutu wa khamti tshela sema mutu wa goli tshi tshela sema kala a seka khama khwe te dzuma kona u awa ngaiti kini tshike he ma mangwa to u tshike ma to ke e ta ma tswa a kuna tshika ma tswa a ngwa kali tshika ta ma a goli tshika te tunde ma wana tshika ki ka ka tshela shi to ti kwe he ka wa to mi to ti kwe ka wajalami to ti kwe ka wa mi ha ma kini ma akani o ma ka thamsing gis o ma ma a tsuta a go lika tsigis ta to tsa kona singa u sena ngike ke ka e yang ka ma tso a go lika tsi je ta a tso duwe ka ke a ngwa tsi ga ng o ka e a tso duwe ka ke a ka kham tsi ga ye wa ka e wan ka e mtsa singa ke ka nga na kwa nu ya e mtsa ke ga wa ka na tsemu sim tsa singa ke ka tsa tsa ya tso a ngike a pasi a panga a pasi au tsawa ko e ha ge kham a pasi au ma ko e ya ge kham ta ke a tsoa a ngwe a tso kang ke ke a ti a klingo a wisa khama khwe ko ya gi khama klingo a kum khama ko na wan ke him tsa sa ke ka a ngi a tsoka ngana ko a ngu tsawa a tse a ngu tsawa ko ya gi kham a tso a tsundwa daga a ngana ko a tsoa a o suya ka wisi se ke e tsopa se ka gi ko na ka wisi se ka e he tsopa se ko na ka gi khama ka tsopa se a tswang ka tsopa se a mana ka wisi no a ngi swe a tswang a ngwoto ka e kang tshwa a kando wa kang a tshwa a gaitsa kana ta kang a tshwa khwitsa tshisi kando kang a tshwa tshisi kana kang a golitsa tshisi kana kang a kham ta ke ne kala tsam ke ma sing ta ke ka tshwa tsi ka mong ka tshwa tsi ka jela mi do pasi mama ka rehe nge ke ke te ti sang a wala sang a ko e ma wa ke wa khawya ma nge ke ke ka usi kana a jela kham yo tsa sa ta ke tsang ko itani tsa khwa tsa ka ya ka hantsa ta ke ka tshwa ka e he mtsa pasi mtsa u jela o mtsa pasi mtsa o tsuma tama a tso wa tsi tsoe ke tsa o u jela tama a ke tsinji o a ke mo tsinji ka mo ka nna tsi tsi ke e e ke tsuma a ke a tsoa tama re dui ta ka wa seng ke ke ke a ka dui ta ka ke tsi a ka jala seng tsi ke go dui a
wathi-ke awesingxi uthi-ke awuke festan uthi-ke sikigxa uthi-ke kangawencike singigacopha sikekonanxa ngacopha sikekonaxaca ndikusenaka qala-ke mzasi ndikeka uwatshintshi awukawaqonqeyate aduwintshi akweyake qhuqhama kweyake mbarhanya mzasamtsamosencana ke mtsaburhanxatswanqa wa kristeleke yerhorecamtsa ke dar esiniman sosisisomtsa sake mtsa afite encana ke yaxa mtsateke khuleya e yinqana qowa mtsexawa kristeleke yerhora

Yeah, do what I make it when him gang or for the money him gang. Bala Tetia, you call what as a Masam Kanda K. Yo Ele. To be the first one tolfu Tamchaga Fertini Ma. Da Tetem Kukun in Tanga, Makumisla Vundila, Tamavundra to name him, Gatunga Tanga Vundila. Walila juba egiena juba wa 3 juba wa 6 dawa juge kachia ti joya juge kachia ti khoya juge kachia ti mbuaku tuma ke tsena ba kana ti 3 monga na kana ti 3 a 3 a onka opo ka je monga na an o da ka ju ga ka ka ko kawai kula kula ti ngege da muri an ka ga wushe 3 ge tsuwa tuma kanga ba ju Pangasa juga cik angan sangka kuah. Kaje wa junju saa. Kunju troka ju kanga ju sa cik akuan ju. Omo akang kuah kan ng ta akang kuah kawan troa. Kama kan jua tisin cimbuka cimbang humkang. Pahami. Oke. Kem kuah satu nam kum kandam kota sa kulu tama satu na kulu he masih dikasih sabundila takang. Oke. Kau kumisalah dasa Hanga no vuno vene ngweni Yehova alulukenu kuli ange na mutima wenu wose na mukulikela kulia na mukulikela na mukulinyenga na wusiwa kaha ta wulienu mitima yenu kati vi zalo yenu kaha alukenu kuli Yehova njambi yenu momo ikeye mukwa mema ku mitima mitima na mukwa chi keketima wa li vandeka ku butenu kaha wa lana ngozi kaha a lulu ka ku chize cha chipi iya a tandekia pano a ka hiluka na ku aluluka mutima na ku seza chi vezikiso ku mima yeni chi ko belo vene cha vya kulia nechi cha vya ku nwa kuli Yehova njambi yenu a dangwa tsankui masin konwa duwa ga chinimbu ga chinimbu ta dangwa tsankui yeng dege hal hanga no vuno vene ngwange Yehova kanine kama ngdage ming adhawa alukenu ingabi alukenu wa ingabi kuli ange ingabi ingabi simi na mitima wenu wose ingabi simi ngabagi kataka huisese kula chingwi ka e a nga akha nga ngabi simi adhawa chige dhonge nga chige dhonga tu nga giyam chige dhonga tu nga gya parat fandeni chige dhonga tu hum tram kwa ya chige dhonga tu hum po ya deve kai tang tuwa wa deve he iba iba waya kesung ofo iba kula hum po ya chik troye e iba kong troa ke kui wa watu shek aga taka kankwa ya nante na muku li ke la kulia na muku li la na muku li nyenga na busiwa huna Wage a kaga queen wage a kawisha gagati hin jumoga jumaka ugama. Tenga deka ta wulienu mitima yenu trik trik krasen. Kati vizalo bienu katua chisin kaha alulukenu kuri Yehova njambi yenu. Hm? In musue tua
mekama keke tewa ma huna ka wese ka ka chikao ndibi ntia mi gwa ma huna ka wese ka ka chikao ndibi ntia mi gwa mi gwa yang o nka wese ka e umi ma nwa ka chwa nwa uwa na twa ke twa gwa te twa ke twa gwa tu ma usinga gwa tu mo ge ngaba gwa tu ma ugu twa ke twa twa se kaga ngaba ke a nte ayasa mpayasa michiasa ngavi tate ti ko hum kula te ti nwi kula kam nwi ye mtate na nka ke kam tane ne ge tam tate wa dubi tate wa sa gwa kula te ti ko hum ya wa sa te ti ko hum o ya kwa kwa te ti ko hum wa ana e koma kwa sing he a hege mi he kaya mchatia tia da yoya mchang ngai nge chiwa choka ng katua chiga e he kaya kage kumisla te kumisla mchatron sing tuwa ge sa ofo mchatron sing tuwe sinchi singa chika ng ta mchatron sing kege ngaba gawa ta mchatron sing gawa gung ma ta mchatron sing gawa gung ngaba ta wunoni mchatron sing chika ng ka mchasa gang ikwe sa ta chika mchata sing ikwe sing ta yoya gang ta mchata yoya ke kula ikale ta mcha gawa ke kamta de ngadege a adaba awa sing ngaba ada ke ti futika e hewe atron sing ki yande sa ofo atron sing ke giya ofo atron sing ke kama awa sing ngaba da ten hen hun nga ege kaka chakate taka masung mtati kega South Africa e he mtati kushinge kama taka ngang dhwa ngang dake duwe kanke aba ika de ika tungu sa tuwe sa chika ang taka mi tankwe ma kagu ta u adong tama ke asa mi tankwe ngu mi tankwe nke nji gu tra ke tui wa tuwe sin aga mi wa tra ta kula tra nui kula gu ya kakamia uwa he wa gu wa tra kawa kwa tuwa tuma mi ka gu wa mi ge tra he wa kakamia atuwa na tra ta mi wa tra mumiko wa gwa chike mkokesa yo ele ke dose 12 kunde komko takama saga amagama gu maqungthwa ke ciwa takama kwa cha he twa amagama ngete maqungthwa ke ciwa chike mkokesa chimukang amen okay kwa bundila ta nqa kolota sa bundila wale la juba jwa joya ndangi kya teti ya inganju. Dangi kya kong kya inganju. E jwe kachi. Ake kengwa kanda inga kwe ofo adevi age hangula e kuwa eska kachwang. Aka kengwa yi. Gunjiri ka mumpao eka kango ngawa yi eka shikama ngawa yi. Ngawi tuwa sengi hangula kaya wawi. Momo awa kata wansansi. Gawa kula wa ya oejwa wana kawsi kwa kachiri tawa ahang. Kachinga ai kwa ekhad etiaka mgu kwa njuka ke chige wa nganga kakuda kwa kana iti i u mgu tukhe kwa kakuma mchi kakua Yesu Kristu eke njambi ke spiritu ike gedi ya sing ekhad kwa nga yengu manju kwa yoktu ya sing ekhe yoktu yengu manju kwa yoke kula juke kula kwa nga njwa ngate dangi ki kawishi kike pangila ju kikunga uke wa Yesu Kristu nga aga Amen.

0: Ach, dako 49 minute en jy gwa 107.9 XKA FM siki no programme de o abasika cam ko ichoga de twa taka tins khiria go ga khirika go cam de ana gwata asi nege iri xama de kwa ga ta khono nege irski to programme zi tuna de twa go ga ne khavana kare kare khate sport anisinja.
1: XFM onort enchiva like ni kha manke mbola wala kha gida ki gige ku antene watsang gi khokko ga tsinga sinki 3 minute ko gi ku antene watsang gi khokko anga bola ka ungita Cameroon manke itene tswa yini ke ku anga tsinga sigana tana 0 ke sa bola ngchuma klasa ge aqwa gcuka antene watsang gi khokko ga liqwa kuma tutrula sa ke ntsima ge tana khokko ke group deep gani kuna ta manke mbola nwe yangi tsiga klo ke malisa ke verda ke tinirima khwe ge tane ngwa khwa tane watsang gi khokko ta manke group wan khwa tane kinga tsiga singi spani tsi si watsang gi khokko ta mjuma akong kwa yi akong ta manke suspend ke wa ke merun ke kwangi group deep gani kuna tere watsang gi khokko ta ga dogana tane watsang gi khokko ta mtsiga singi group tsang tsiga ngwa khwe manke sa bola we see since cosa irte games akwe vina tani watsa mage kwa kwa da ibola gyan akwe chuma ageta na akwa kwa ki kwa antere watsa mga kwa da so mga kwa ki tu tru da gira kama kwa gaya ngale kwa kwa matlasa ki kama gita na kwa kwa duma tani masam juma gita tani akwa kwa kwa ki kwa antere watsa mga kwa kwa da so mga na wiki ya bola tu tru di kwa kama kwa ya chika sengke pedwe ke gita ngwa tani watsa mga kwa kwa kwa tani watsa mga kwa kwa na ake ngwa te baka ni tani watsa ke mege kwa kwa da chika masengke waf kon ma khwen ning kwa au khama ti u ge di 16 de nga ya gi ta gi ke kwa tere wacha ngi ko ta ga chi jala kom ko wole chi chi e tali ko akuma ti tru sa ngi ma gi ten ko ko da ya ami ti tru sila mi ari community
2: bora te ke kreta ha kes ka te mon a khan tak tak ke minute si ho kam kha gum kam kha minute e ho bora si khuri na ko sa te mon ge te ke ku Women's Africa Cup of Nations ta anka kwite wafkon tlantwati boraya temon kwande kuriji inki tukukwa tene boraya kseko 1-0 waka gawo iyo kwata Cameroon yenno gana jiros ka boraya temon hana kseko kwi khagum kwi khambrite iyo kwa nientak kisiyo boraya kuriza na ketemon chinza kwate gana jir Number 3 nake temon gana jian zakka nake chenja kwer bora che khaji ki keri na watan gana ji a dengo kui kha khaji ta manga khoro gonje si ona ta kui kha go ka khaji nji qaye eyo kha ko ngo go tan temon ajin si bora ki ha ji gana ji seko chikala khatan khaji qe de kho bora ye de se khaba na khaji go ka yana khatan ji 10 ka khaji seko qe eyo khatan number 3 nyu ta khuri na khosa ko ajin si osan ajin a ta de temon khona yam ane zahabora akikusi mwae kikera dano kapiro kwe kekarata veta manu sesayana baskopo sikisi kumuita VAR ta anka kuite baskopo kisi sesayana muita asin mwae kiebi sana kata atakhaik mwae kiebi sana ta vetu atakhaik atakhaik borai keno ngai ve handball ta tama kwa ke visa no hata no handball temon akwa si baskopo ge se sa ta no ai ya buronga ka ti sin kwa ge bora kare ta no penal tenzi nga khro ko ye kana ta no as kan ze ye ne ta ye ne se ko ganda ze si o ya na hata gwana mo kha bora an iku iku ite tamano nzi se ko ye ne o ko kiri o lo hata ji temon bora an kara khom khwe ya mo hata ya ha wafkon ta anga ku de morocco ta ti de uns ki ngi bora isa no ko temono temo spanes africa ko bayana bayana so mana kyare qaba gite de temona ji kai kharati ata khatin khriwo bora az a go winner de ho de bkina faso se az a go go az a go abora winner de no nanu dango enu kunsa te go tamhan a ku spanes ji pende ji kungo kaika aki temono kan dango e wo go az mutu winner de te tanzania ji yo kha az kompeda ga za winner de nanu dango a jo ko re dri pende o kui az kai kingu san kete ko firi pende wo az teki gona kha khame ka di temon ngun te kai kare ta ha bora temon Lien dag minute Kurina Juan asing am g 7 minute to Huya Cameroon in Gana 0 Daha Bora Hano Temonaz Kwara Kosunsi Ogweko at 7 minute Oki and Unzik Eha Gotamahana Teo Aniza Temono Xka FM 107 O Dahono Nihas Kite se Kwe Juan Tama Bora Te Kwara Kosere Gwe Nien dag minute Waha Te ya Kokere Kukona se Gobora ye khona nien dag minute ogi ha ho khe te anga kwa ta ke te mon khona nien dag minute ogi sebe ti kui kha minute se ko ye khona nien das ogi te mon Cameroon gonam kha yen no Ghana 0 ta kha bora ha te anga kwa te mon te akamba se ko kwe kha ti pizza bengwa 11 manun America ri ko malita bora kha te ku bora te gonam kha ha tin irin te kha bana ko mo ata kha gonam kha live report ta kha hanu talk 8 sam kho ko tsara kho tin irin.
3: The power of music.

0: 그러면 너, 자, 군다 꼬로 코가 자, 암가 디마기 띠레 가르테네 소다 아타시 토니 캐노 코짭 코마테시 우 우카카카사네 자티가 참아 자귀 너는 자꾸 모두 자 군는 자인다 간고 띠는 디마기 띠게 아타 가버케네선 케이선 해 아도 띠게 아차 모르 띠네 자 아니 암가 꾸시게 자티노 자면 거 고르나 할렐루야 자면 거 고르 호호 띠자 바가 너가 띠바디 아 공사 꽝바다 에노 에네 모다 아와데 에노 에노 개데 소 아고노 고데 자캄 아고노 고데 자캄 소 또 아 띠기 띠기 칸 후시에데 또 아 세세 가산노 자 자칸 호산 아 캔마 고데 좀 같이 세세 가산 자 호산 부데데 텍 에레 에예코 테오 아하지 테기 칼라고 되잖아 소 kwena ka khen ma ti a corona ta na ko ti a shu ya bata kwena tiki te kwin te koma ngu kuri na ai sin alo ka te kwin ti tai so ti kwena u kwin o kwela ta un an kwena tiki kwin sa kya te kam ka tin gora na ko ate koma ko na prieka ana tin ma ta be din ja ta tsukusan so kwena ko ti khana khuma ko tiki khano a khuma am ni ko ti do ka san ma ama kuma kunu ate gana nda ya ti khe ya ko hambe ti mo gbo kwe so hallelujah
1: amen
0: so nnda nnda ti mi ni ku iku ya de tam ka ti mo wa platform ten platform ten ti mo wa ni priye ke si o ku ti mo platform ten so platform ten ki ni ku ya te wa ti de kwe de te shu iku ku nu de kwe dra na e kwa ku be wana ti gya ta ti mo ti gya ta da mo kha e ju wo kwa wana ti tan de o di we ti shu ya ta so cha ku ta ya ko nu ta ni ti am cha kuma kono a cha khum ba tara ti ga o ha ti tara tara na en det para ba ok so ti a klo go e khana ti ka go khoya ti a khoya ta ta so ti a go ti a ti kuma de kam ga khona e go ti a ko ta na ma na ko haleluya bra cha te ko ma te ki cha ko khusi go ta ko an ko na ti a ko ko ro ve ta ma ko na se ta ti ku ya ta ve ta nim ka da ko ta nim ma ti a ko na ga ka ko ma Amen. Kenem kacha akoro na koko. Kenem ti kabo na kenem akalo koko. Kenem akwe na kakano kwe na kao. Cha te kwe, cha te kwe, cha te kwe, cha te kwe. Tio tia to te kwe, kumwa te kwe.
2: Exka FM 107.9 FM siki kameng tsaka temo no tine kama kota nyeha mnete twajeng ya kara kho ha taking eska khawana ga ti garako garako program he te ana kwa sport taking ba ka cha qobeng xa kwa na ka sport khona ki dangwe te cha ta ti to sport khona ngote swara mako kai ja kong ka ta ti na ta I kara sport khuri anasiyo ka ha re kara ta ti dara ate guanamha pitmano no rico maliti achate swarma ko ta kaija sport he kunsam
3: ya xka fm north and chiva ngakini khamange dum khamo kweng ngitas kamango marcus chitembo ge wolang khamo kweng ge sonda kha wachang kambola ngwe ge kwakwa twide wang ngita khale chigya ke women's african cup of nation ke group d ngeng itani age agumi ko antari wachang ngi khol kota mangi spani chaga age kwang kai verde sa mali age ta kuge ko antari wachang ngi khol kota mangi yerte bolano khefa da mangi kemerun chwa la ke suspende ki kwangana khoi kuli ke tripende ki ko antani bachang ki khokora sumangi bhula tani ge da jalage igani kuna dam chigga sangit vidi bhule ma agi tana ko kom juma agi ta thong ugi ko antani bachang khaya sung kom bhula ta gukan ga wa ta chichala khom ko goli chichi e kale ko a khmas kamang no mi ri komaliti ke wale inda mangke bhula wa crossing ki ko antani bachang go community ma juchawna khada ko ngai ke bhula ma ta ge tana akwa kwa ki ko antani bachang go 11 minute tsang ka mangi bola teni tsoi kwa sa spani tsang ten 00 ke kwa teni bachang sang tsige akwa kwa ke kwa teni da mangi I bola ma age den an khau kwa ke kwa teni bachang ngi khok kwa ga chid sang ke ke verde mangi I erste ye ge ta ang ngi kwa ang ke women's african cup of nation ke kwa teni bachang ngi khok kwa ga chid sang ke mali mang ni ta mai ge ten ngi khai ge ten ha ke kwa teni bachang ngi khok kwa fifa ranking wa 84 ke kwa teni bachang ngi khok kwa mangi tsang kwa ye ge ek lo kwa ge first 11 ge ge lo mangi 3 4 drigi ku antene wa chang ku ya khabri ki defender kuli ko yi drigi ku anhale aw ga chi ga sing midfield wa yi firi ki ku anda chokhu na yi drigi ku anchang wa plan na qaya gi athinqo khong noi bola wa chang gi khwakota ke verde ga ga mang ma gi ta khwini akwa kwa ki kwa mang yang 433 ki ku antene wa chang gi khwakwa ka sing plan ni ma khwini ga gi tan khwakwa ki ku antene wa chang gi kota bola ga chi plan na gi atutru ta wa khwaki ku antene wa chang gi kota mang gi spani chang ga chi ga sing gi sang qekan qa gi ta zelasa istimqin asa gi ta kho qa khwi gi ku antene wachang gi khokora mangis pani khisi no kha gitin utyane wachang ibulang gi khokwa tene wachang gi khokora gachit ga sing gi mali gani kuna mangi ikho kuna mangi ga tene jela gi ku antene wachang gi khokora ga mangi qaywa ma agita na khokwa gi ku antene wachang gi khokora mangi bula tene gi da jela ga chit ga sing ke verde gi FIFA ranking mangi onur ten to enda khya ve gi ku antene wachang gi khokora ga tene ku ada khamo khwi gi ku antene wachang masing gi bula khwi ka chit ga gi ha guga antene wachang gi khokota ga chit ngi khale kuna mangki tutrutya ujala ki I bhola ki ku anteni wacha mangko ki ama ligan kuna wacha mangko ko chinji gang dui I bhola irte gi ngi ko chinji ki khale kuna ngina in kai tane a ke a first 11 in a he a ga o ki ku anteni wacha mangki ko kar su mangki bhola ma a gi tana akwa kwa ga chai khale kwa a ko ma ki hol chi chi hasa ki mchi ma gi tana akwa kwa su mangki bhola ngi ku anteni wacha mangki ko kwa to mangki bhola ma a gi tana akwa kwa gi ku anteni Changi Cocot Monkey Treore Giacuna number 20 and squadron, young Clark at the Gawaki, Quantani Wachang, Gikoko and Demel number 6 Kikuan, Tani Wachang, Gomali Ganikun, at the Dosak, Impale, Wachangi Plani Gia, Cocot, Tangu Kalikua, Akumaki Willing.
1: Exka, if I'm not in Chevang or Dahon Nier, take common corn, Bora Havana, take Iacoha, take Iacota, take Iacos, a tin, Amohuitan, Timona Bora, in the Seco Yam, Cocohoaki, Timon Han, Cocu. My little cup verde, that Iacon Bora, go, Cocu, Guanam Hambena, the Yauku, Yaukot, and who are going to take it, take her tate, no? Tesikomo gona taikara de sieku khiri go ta gona mhapit sabengo 11 manunu America riko maliti ta boraya to kharata ke khanga te komo gona live crossing kama tsam wod kwa kha te kom da go boraha ken tseka te komo den 00 ta ka musa yoika go ka kwata ve gona mha ja kya ko ta ya han ka o ka od khona kha ate wonu te komo ka tsamze te wod khona taikara ji sieku khiri go kwa go kre ke u khwe gona mha ha Women's Africa Cup of Nations the anga kuite he wafkon gan odi boranze se ko kae ko hotinu gona mkha atse tebulu yao ko atin kama khavana tsa mwonu te komo go hutu te kyare kra go khadze tembo grama te ke ke ko ku kha kham aba sir ta go se
2: ya no toti anga ko hozi ke tsa mazi nge sen hozi te ke ding ko ji bora kheri kheri te tamakha tsa nge ko khweda maka bora nga go ko kheri kheri klok e kom go da maka bora nga go ko kheri kheri klok e tsa kom ta a ji te ke ding hozi te kom no khana pit mano 11 manu sa bengwa ta go no te ke rico america maliti ta te yesus bona ma te tsa te u dam saka bora nata ikara kungotre kareta so nga kona ka daro ngu wana tin siwa nga wata kona niha FM ski tu anko ta darati se ta kade tuka te anankwa 12 rite di kate kaya ko sa hingin of te skheri khari sa hingin ngu tamakhanu to ti anka goho e nga kama kyanem kuye ka eja kungotre kwa nga ti kyanem kuye chwa to ki ka e bere ti kyanem kuye ka eja kung
0: Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yeah, I tell you, I'm going to get